Piste at si Loren Legarda ay nagpapasarap ngayon sa France. Nasa France sila. Kumakain ng French baker. Kumakain ng croissant. Ha? Tama ba yung bigkas ko, Sir Kiko? Croissant. Yeah? Medyo may lambing kasi ang mga Frances daw po yung malalambing. Olay, bovlay, mga ganyan, ano? Ano daw ho sa French ang balbon? Ha? DJ David, ano sa France ang balbon? Ha? Ang balbon daw po sa France ay Mademoiselle. Mademoiselle. Ano ba? Nagiging corny tayo ngayong umaga. Grabe naman. Masama pala pang nagsosolo si DJ Ronnie. Ha? Kaya Sir Kiko, get well soon. Oo. Pero bukas po naman ay kasama natin si Miss Jessa ng The National Engineering University. At marami din siyang kwento sa atin tomorrow, di ba? Hmm. Okay, tuloy-tuloy po tayo at tulad ng pinangako po namin sa inyo ni Papa P ay bibigay po namin ng ipahapyaw ang mangyayari sa Lunes sa handog ng Pangulo o handog sa Pangulo ng Calabarzon, particular po ng Provincial Government of Batangas at ng kanyang 34 na mahuhusay, magagaling, magigiting, matatatag na mayors. Ayan, ha? Inaasahan po na 5,000 kababayan natin ang mabibiyayaan ng mga serbisyo sa ilalim ng programang Handog sa Pangulo. Lahat po ng national at local agencies ng bansa at ng lalawigan ng Batangas ay nag-meeting. Nagkaroon ng final alignment meeting noong Webes sa pangunguna ng representative ng Presidential Management Staff. Dito po ay tinalakay mga iba't ibang gawain na iahandog sa Pangulo tulad po ng health intervention, health services. Meron pong services para sa agrikultura. May services tungkol sa social welfare. At halos lahat po ng agencies ay kasali dito sa handog sa Pangulo. Magsisimula po ang mga serbisyo na makakamtan po ng buong lalawigan ganap na alas 8 ng umaga at ang ilan sa mga gawain na ngayon ay pinaghahandaan po ng Governor Vilma Santos Recto sa pangunguna ng kanyang executive team. Batangas Provincial Administrator Joel Montialto, Mr. Petito M. Martin D. Han Jr., Chief of Staff, at lahat ng Executive Department ng Lalawigan. Hindi rin po napahuli ang persons with disability sapagkat mismong isang pangkat mula sa National Council on Disability Affairs ang magtutungo sa Batangas City simula bukas ng hapon at ilulunsad ang care van at saka unified launching ng unified ID distribution. Inaasahan pong 200 may kapansanan sa Batangas ang makikinabang sa nasabing programa. Ganoon din po ay ang Provincial Health Office at Provincial Social Welfare and Development Office katulong o sa pangunguna ng PIDAW Batangas ay nagtukoy ng 28 mga may kapansanang makakaroon ng pagkakataong magkamit ng assistive devices tulad ng quad cane, wheelchairs, crutches, at canes. At meron pong 12 mga may kapansanan sa Batangas na magkakatawan sa buong sektor na ayon po sa bilang ng Provincial PIDAW ay umaabot sa 105,000. Dito pala sa Batangas, DJ David, may 105,000 persons with disabilities. Ito po ay base sa records ng lahat ng PIDAW sa lalawigan. At bukas po ay papupunta nga dito. In fact, alam nyo, salamat po kay Director Glenda Rilova ng National Council on Disability Affairs, Papa P. Magdadala sila ng ID printer upang siguradong tama at wasto ang pagpiprint ng unified ID ng persons with disabilities. Ayan. So, DJ David, subukan nating ma-interview yung team leader ng NCDA dito bukas, si Attorney Rhea Ramos. Isa sa mahuhusay na leader ng NCDA. Susubukan natin siyang ma-interview para ma-feature natin dito sa

Radyo sa Batangas sa ating programa, sa ating weekend huntahan, no? So dalawa ng pangako ko sa inyo, bukas ang panauhin naman natin yung superintendent ng Asia Area Vocational Rehabilitation 3 ng Zamboanga. Sa susunod naman ng Sabado, sa ako ikaw rin portion natin, yung head naman ng team ng NCDA, ang ating mga kapanayam tungkol sa gagawin nilang serbisyo dito sa lalawigan ng Batangas at sa apat pang lugar sa buong Pilipinas. Maswerte po ang Batangas dahil isa tayo sa limang napili ng National Council on Disability Affairs at talagang sinusuportahan po nila ang launching ng care van at saka yung Unified ID. Para saan ba yan? Ha? Yung Unified ID po, upang siguraduhin na walang fake ID na persons sa persons with disabilities dito sa lalawigan ng Batangas. Kaya dito ho inilunsad yung care van at saka yung Unified ID. Ito po ay pinagandang version ng sistema ng DOH. Ha? Yung sa mga nagtatrabaho po sa sektor ng may kapansanan. Ngayon ang ginagamit na ninyo ay yung PRPWD. Di ba? Ito po ay papalitan na ng Unified ID. Meron na pong administrative order ang National Council on Disability Affairs. Ito po ay inaprubahan na ng halos lahat ng cabinet secretaries na may kinalaman sa social services tulad po ng Department of Health. Ayan, ha? Kaya sa Lunes po, makakaroon ng ceremonial launching. At 150 may kapansanan sa Batangas ang makakatanggap ng Unified ID commemorative launching. Ayan. Swerte ho yung makakakuha niyan dahil merong handog sa Pangulo. Ayan. Bibihira po yan. Commemorative nga yan. So, pili lang po ang mabibigyan yan. Diba? So, yun dun po sa mga PIDAW officers natin sa Batangas, siguraduhin po ninyo na yung pinadala ninyong pangalan sa amin, sa PIDAW sa Batangas, ay makakarating lahat sa Bulbok. Sa Bulbok po ng alas 8 ng umaga, doon na po kayo. Yung pong mga kakatawan sa atin, sila lang ho ang pupunta sa Kapitolyo at tatawagan po yung isa-isa. Yung pong hindi tinawagan, kayo po ay pupunta ng diretso sa Bulbok, Batangas Event Center. Ha? Ayan. So, bukod po sa mga Batanggenyong may kapansanan, makakatanggap din po ang ng farm inputs ang galing po sa, of course, sa Department of Agriculture Regional Office. Ay, attention ha, mga senior citizens, mga persons with disabilities, kayo po ay makakaroon ng pagkakataon na makabili ng 20 bigas. Meron na. Ha? I think may 300 senior citizens at 100 may kapansanan po ang makikinabang dito sa 20 bigas. Meron na. Doon po naman sa hindi senior citizen, doon po sa hindi persons with disabilities, huwag na kayo makiagaw. Hayaan nyo na po yung mga lolo't lola natin tsaka yung mga kapatid nating may kapansanan ang makabili ng 20 bigas sa Kapitolyo. Oho. At sa Batangas City po ay si Ginong Wilson Barte ang in charge sa pagsisiguro na maubos lahat ng mga may kapansanan yung 100 slots natin. Ha? Para po at salamat kay Dr. Bautista, salamat sa ating agriculturist, sa ating veterinary, sa ating provincial vet, provincial agri. Naglaan po sila ng 100 slots para po sa persons with disabilities. Yan, ha? And meron din pong mga serbisyo, may jobs fair sa Robinson's Lipa na magsisimula ng alas 9 ng umaga sa Lunes. Kaya doon po sa mga naghahanap ng trabaho, meron po mga foreign hiring, yung mga overseas work, meron din pong local hirings tayo. So dyan po, sa Robinson's Lipa, alas 9 ng umaga, punta po kayo dyan. Bahagi pa rin yan ng handog sa Pangulo. Ha? Dahil birthday po bukas ni Bongbong Marcos. Ha? So pagsaludo ng ating government agency sa Pangulong Marcos. At ito po ay gagawin sa buong bansa. Kanya-kanyang pagpapakita ng pagpapahalaga sa ating Pangulo ng Republika, si Ferdinand Bongbong Marcos.
Oras na natin, Papa P. Okay, so babalik po kami sa ating huling bahaging huntahan ngayong umaga. At kayo po ay nasa weekend date ninyo, back-to-back huntahan. Ito po si DJ Ronnie. That's R-O-N-N-E-Y. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Basing, basing!
3: Oh!
2: Paeg ka, uulan ng bigas?
3: Abay, oo! Para din ako bibili!
2: Pero, nakasako!
4: Ayaw ko na!
5: Hala? Joke pala yun?
6: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
7: Ha? Bakit?
6: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
7: Ay, siya? Sino ganyan?
6: Si DJ Ronnie.
8: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
7: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
6: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mapipigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes!
9: Okay guys, okay guys. Diba ganun sa mga vlog, no? Hi guys, as meron pang marami sila yung mga ka, ano yun, mga kapuso, mga ka-jowa. Nakakatawa, bakit Papa P, ang dami ngayong mga tuwan-tuwa sa vlog, ano? Kumaga parang kahit saan ka pumunta, kahit saan ka lumugar, eh merong ano, eh merong mga talagang nahihilig sa mga content ng Facebook, no? Mga iba-iba. May mga reels 'yon, sa reels, tuwan-tuwa sila sa reels. Yeah. Kasi sabi nila, maano na daw ngayon, maano na yung very short yung attention span ng ating mga kababayan. Marami nang mainipin. Ha? Kasi uso na yung mga instant coffee. Uso yung mga instant jowa. Ay, wala palang ganun. Wala palang instant jowa. Hindi pala pwede yun. No? Bawal. Oh. Pero, sa ganitong instant world, no, instant gratification, ganyan, tuwan-tuwa tayo dun eh. Kumbaga parang kukonti na yung gustong maghirap. Kumbaga. Kaya pagka yung may nag-uusap na, pare, hindi mo na papasagot? Tatlong ba mo na nililigawan na? Bakal mo naman. Diba? Eh, parang ayaw na nalang ganun eh. Parang, mas masarap nung araw, Papa P. Hindi ko lang alam kung gano'n mo katagal na pasagot yung jowa. But, nung araw, talagang patsyagaan, diba? Sa panliligaw. Isang taon. Pinakamaikli, 6 na buwan yata eh. Nung araw. Ay, yung first girlfriend ko, di ba? Tatlo, apat na taong ko yata niligawan. Oh. Alam nyo, ano, kung mas masarap po yung tagumpay na pinaghihirapan, di ba? Masarap yung tagumpay na bunga ng iyong pagtitiyaga. Di ba? At napakahalaga kasi pag matagal ang ligawan, ay di na di-develop bagay yung trust. Hindi po yung condom, ha? Kundi yung tiwala. Diba? Isa sa pinakamahirap makuha sa kapwa, yung tiwala. At pag yung tiwala ay nasira, ay mahirap ng magawa. Diba? Oo. So, tulad po ng mga iba't ibang mga relasyon ngayon, mga relasyon sa politika, kita ninyo, hindi na matali si Vice President Duterte, diba? Hindi mo alam kung weirdo na o kung anong gagawin niya, diba? Or deliberately o sinasadya nilang ganunin lituhin ng mga tao upang ang tiwala ng publiko ay tuluyang mawala sa pangkasalukuyang administrasyon. ay hindi nila alam na kasali rin sila sa nagsimula nitong Uniteam. Yung pala kinalaunan mga Unithibs, sabi ng iba, hindi po ako yun. Natatawala ako sa mga sa social media. Ang daming gagaling mag-comment, no? Pero pag pinaharap mo naman yung mga yan, abay ibibihira dyan ang harap at maninindigan sa sinasabi. Diba? Pero ngayon pong weekend, babalik tayo. Kahapon birthday ni Marcos Sr. Na ang sabi ni Vice President Sara Duterte, ang number one problema daw sa Pilipinas ay si Marcos. Di nila alam, Papa P, na pag tumuro ka ng isang daliri, apat ang nakabalik sa'yo. Diba? Ganun daw yun eh. So, pag halimbawang sinasabi natin corrupt si ganito, magnanakaw si ganun, at teka muna, baka ikaw din, baka ako din. Ha? Yung halimbawang mga paper clips sa opisina nyo, yung mga ballpen, yung bond paper, baka naman inuwi natin sa bahay yon at pinapagamit natin sa ating mga anak. Diba? Katwira natin, diba? Eh sayang din, arimuhunan, nakakalat lang naman sa opisina. Diba? Ay pagkaganon po ay wala tayong pinag-iba sa ating mga sinasabing magna. Eh konti lang naman yung akin. Ay, tandaan natin, yun daw mapapagkatiwalaan sa maliit ay mas mapapagkatiwalaan mo sa malaki. Ah, pero kung sa maliit, hindi tayo pwedeng pagtiwalaan. Ay, paano malaki? Ay, lalo nang hindi, ano? Oo. So, ang mensahe po sa mga balitang lumabas ngayong Linggo ay kahalagahan ng pagtitiwala. Kahalagahan ng kredibilidad. Oh. Halimbawa, inurong na ng... Inurong na ng prosecution. Meron pa silang 15 testigo dapat na ihaharap. Pero sabi ni Attorney Lorna Capunan, isa sa pinaka-controversial na abogado ng prosecution sa impeachment, tama na raw yung 4,700 mga dokumento, 14 na mga testigo na kumumbinse o dapat na makumbinse na ang mga hukom na talagang winaldas nang tanggapan ng pangalawang pangulo ng Pilipinas o ng mismo ng ibinoto ng 32 milyong Pilipino o 22 million Filipinos itong si Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Lorna Capunan, kay Attorney Lorna Capunan, ang mga ebidensya ay nagtutukoy na talagang ang tiwalang binigay sa kanya ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paghalal sa kanya sa pangalawang pinakamakapangyarihang tanggapan ay tahasang winasak, sinira at hindi pinahalagahan umano ng Vice President Sara Duterte. Ayan. So, nung nakaraang Linggo po ay tinapos na ng prosecution yung Article 1 ng kanilang reklamo sa Senate. Ayan. Ang susunod naman po magpipresenta ng ebidensya, isa na namang magaling na abogado. Isang magaling na profesor ng batas, isang human rights advocate, isang Batanggenyo, si Attorney Shell Jokno. Yan, ha. Pero yan po ay pagkatapos pa ng 3 linggo, sapagkat sa dami ho ng dokumentong dapat markahan ay aabot po ng 2 linggo. Ay welcome naman po ito sa mga senador kasi bibilis ang kanilang pag-examine sa 2027 budget na nagkakahalaga yata di ay parang hindi po tayo namamali 7.2 trillion Papa P. Nung araw bilyon lang lula na tayo di ba? Eh ngayon trillion ang pulong. Aabot ba 'yan sa zillion bago tayo mamatay, Papa P? Ha? Trillion na tayo, trillion na 'yung budget natin. Pero pagdating pa rin po sa mga kinakailangan serbisyo ng mga marginalized sector ay iwang-iwan pa rin ang ating mga marginalized sector. Pag nagreklamo tayo, sasabihin tayong walang pondo. Ha? So, nasan po? Nasan po yung tiwala? Naboto rin naman yung mga mangyan. Naboto rin yung mga nasa malalayong lugar na nangangailangan po ng serbisyo ng gobyerno. Bakit hindi nabibigyan ng tuon ang kanilang pangangailangan? So, tampok sa linggong ito, ang pagtatapos ng article of impeachment. Article number one, complaint ng ating mga prosecution. No? At syempre po, malapit na daw mahuli, Papa P, si Senator Bato de la Rosa. Sabi ni John Vicrimulya, DILG Secretary, Papa P, palapit na daw ng palapit sa bitag. Sa bitag. Palapit na daw ng palapit ang araw na mahuhuli si Senator Bato. Kaya hindi na siya pwedeng kumanta ng Kaya mo Bato? Mahuhuli na po si Senator Bato daw, sabi nila. Marami na din pong mga naipalagay sa batas, no? Siyempre, nakakulong na si Senator Jinggoy, nakakulong na si Senator Bong. At sinasabi pong si Senator Marculeta, 'di ba? Nakakulong na rin, ano? Tapos yung dalawang magkapatid na senador nasa ibang bansa ngayon. Sabi, di umano babalik bukas. Di ka sure, 'di ba? So lima na, sir. Ano ba 'yon? 24 minus 5 equals ilan Papa P? 24 minus 5. 19, 'di ba? 19. Ang kailangan po para maka-convict para ma-convict si Sara Duterte ay 16 na boto ayon kay Presiding Officer Chis Escudero. Ha? Lalabing siyam na ho ang mga congressman. Mga senador natin pala. 19 out of 24. Ay ang sabi ho ng isang eksperto din sa batas, yun daw mga nakakulong, yun daw mga absentees dito sa impeachment tulad nila Senator Loren Legarda ngayon na hindi malaman kailan babalik. Sila daw po ay hindi dapat pabutohin sa final voting day pag dumating na yung V-Day. Ha? Dahil sila raw po ay walang kapasidad na mag-render ng proper judgment sa nagaganap na impeachment proceedings. Yan. So lahat ng ito mga ka-vibes boils down to the loss of trust and confidence. Kaya ngayon pong weekend, pag-isipan natin, how do we keep track of the trust that we are getting from our peers, from our family members, from the trust of God who is our creator? How are we keeping track of the trust that we earn from our performance or performing from our performance of our assigned tasks every day? Tulad ng sinabi ni Lord, gusto mo sumunod sa akin, sige, carry your cross not once but day by day, araw-araw. Ganon din yung tiwala. Para mapanatili pala natin ang tiwala ng ating asawa, ng ating mga anak, ay yung pala ay dapat araw-araw dinidiligan. Dinidiligan ng pagmamahal, dinidiligan ng pagkalinga, araw-araw. Hindi lang tuwing birthday niya, hindi lang tuwing anniversary ninyo, hindi lang tuwing Pasko, araw-araw. At yun ang challenge natin na pag-iisipan ngayong Sabado. Habang naglalaba tayo, habang tayo nag-golf, kung sa shari, nag-golf. Kami ni Papa P, golf lang kami. So, ibabalik ko na po kayo sa mga magagandang awitin sa GV99.9. Salamat kay Papa P na nagtsaga sa akin ng dalawat kalahating halos tatlong oras. At bukas po, magbabalik ang inyong weekend date, ang inyong huntahan. Salamat po sa mga sumama sa atin. At salamat sa pagkakataong makipagkwentuhan sa inyo. Nasa kotse man kayo, nasa tanggapan nyo, nasa bahay, nasa palengke. Maraming salamat po. Dahil sa dami ng pwedeng pakinggan, dito po kayo nagtsagang makipagkwentuhan sa inyong DJ Ronnie. Pinapahalagahan po namin yon. Kaya asahan naman po ninyo na may dala kaming mga kwentong masarap palawakin. Masarap pag-usapan, masarap pagnilay-nilayan, di ba? And thank you to GV99.9 for giving me the privilege of airtime. Pero yun, 6 na oras tayo linggo-linggo magkasama, di ba? Di ba? Kaya ang tsatsaga nga ninyo, thank you very much, ha? Salamat po sa palagi ang pagtutok sa inyong lingkod. At asahan naman po ninyo na hahanapin namin yung pinaka mapapakinabangan ninyong kwento na pwede ninyong dalhin sa buong linggo ng inyong pagtatrabaho o pagganap ng ating tungkulin. Sa ngalan po ni Miss Jessa, ni Sir Kiko, ni Papa Pito po si DJ Ronnie saying, please love and serve God first, best and most. Don't forget to smile. Don't forget to count your blessings and remember, we love you. Kayo po ay nasa GV 99.9, your

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Rentahin na.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

karon magtagpo ang mga mata. Mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi ibig.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Barangay boy, di ba ang pera ay nabalik?
10: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
9: Ay siya, ako'y pahirin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
10: Ha-ha, ayaw ko nan.
11: Hala, joke pala yun.
10: Wow, Sabado na!
11: Wow, gusto ko to!
10: Ay siya, ganado na naman ako.
12: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
13: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
12: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
13: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
12: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
14: Sabado ang ganado.
12: Ay nakaw, ganado na naman ako.
13: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
12: Ganado ka dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo oh, naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Ha-ha! Ayaw ka na!
4: Wala? Joke pala yun!
5: Wow! Sabado na!
4: Wow! Gusto ko to!
5: Ay, siya! Ganado na naman ako!
6: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
5: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
6: Mula sa may init na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
5: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
6: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
7: Sabado ganado.
6: Ay nakaw, ganado na naman ako.
5: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
6: Ganado ka dito.
8: Yeah. BP Records.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes,
4: 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatulong.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Parang yung boy. Di ba ang pera ay nabalik?
2: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
1: Ay siya, ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke mo na yun?
2: Wow, Sabado na!
3: Wow, gusto ko to!
2: Ay siya, ganado na naman ako.
4: Talagang ganado ka dito. Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
5: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
4: Mula sa may init na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
5: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
4: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
6: Sabado ang Ganado.
4: Ay nakaw, ganado na naman ako.
5: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
4: Ganado ka dito.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Wow, Sabado na!
4: Wow, gusto ko to!
3: Ay, siya, ganado na naman ako.
1: Talagang ganado ka dito, dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
6: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
1: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
1: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
7: Sabado, Ganado.
1: Ay nakaw, ganado na naman ako.
6: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
1: Ganado ka dito.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Ay, pisan-pisan.
2: Ah, pisan, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Urma, pisan. Forma habol ko yung crush ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
7: Paano kung late ka pero ikaw pa yung galit?
8: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng diet?
9: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero mas
10: madali? Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
11: Eh, di makijam with DJ Ya!
12: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
11: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
12: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapag-julay na kayo.
11: Sa programang, ang tanong.
12: Ala eh, paano?
11: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
12: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
13: Paano nga yun?

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.
6: Oh shit, baby.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Rico yan.
3: Baka DJ Rico yan.
4: Baka DJ Rico yan.
1: Baka DJ Rico yan.
5: DJ Rico. Rico.
1: This is DJ Rico kasama nyo. Kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
6: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibe.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at pabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Tol!
10: Uy, Tol!
9: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
10: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
9: Pero, puro pangit lang yung pwede.
11: Oo, ayoko na.
12: Hala, joke pala yun.
13: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
14: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
15: Paano ka pero ikaw pa yung galit?
16: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng lahis?
17: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
18: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
19: Eh, di makijam with DJ Ya!
13: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
19: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
13: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapag-hulay na kayo.
19: Sa programang, ang tanong.
13: Ala eh, paano?
19: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
13: Only at your number one Good Vibe station at GV 99.9. Your Good Vibe.
12: Paano nga yun?

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Carambola, Carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pa kami.
2: Baka DJ Ronnie yan.
3: Baka DJ Ronnie yan.
0: Baka DJ Ronnie yan.
4: Baka DJ Ronnie yan.
5: DJ Ronnie.
6: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GB99.9.
7: Your goodbye.
8: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
9: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
8: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
10: Oo, ayaw ka na!
11: Hala? Joke pala yun!
12: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
13: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
14: Paano kung may ka pero ikaw pa yung galit?
15: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwas ka mag-lahes?
16: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
17: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
18: Eh, di makijam with DJ Ya!
19: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
18: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
19: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
18: Sa programang, ang tanong.
19: Ala eh, paano?
18: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
19: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
0: Paano nga yun?

Ginawa mo pa akong tanga.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
3: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente.
4: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
3: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
5: Oo, ayaw ka na.
6: Wala, joke pala yun.
7: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
8: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
9: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
10: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng
11: layers? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
12: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
13: Eh, di makijam with DJ Ya!
14: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
13: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
14: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
13: Sa programang, ang tanong.
14: Ala eh, paano?
13: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
14: Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.
15: Paano nga yun?

0: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
1: GB 99.5

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB99.9!
2: Rentahin na!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V! 30!
2: 30 anos na! Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico Marako.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
7: Mga vibes, 30
5: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. Trentahin na!
5: It is now 6 p.m. That time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibes.

Ayan, ayan. Magandang, magandang, magandang lalaki po ang lahat na nakikinig sa inyong abang lingkod. Ayan, magandang, magandang, magandang, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat na nakatutok sa ating broadcast sa Mega Batangas and Beyond sa buong Calabarzon Region. Magandang, magandang araw. Kasama niyo po nag-iisang maestro kantatero sa radio. Ulitin ko po, kantatero po ha. Baka na naman kung ano na naman narinig niyo, brad, ha? The one and only DJ Papa Joe sa inyong programang punong-puno ng buhay. Tipong kinukuryente ba, brad? Kinukuryente, no? Kaya punong-puno tayo, sabi nga nila. Punong-puno ng kuryente. Dahil hindi po tayo brown out. Opo. Kaya dapat laging alive na alive ang datingan mo, brad. Hindi yung tutulog-tulog. Oo. Ikaw yon, lalo na sa ating mga nagpupugian dyan, mga drivers. Oo. At sa ating mga security guards na nakikinig sa Saturday Night Jam with DJ Papa Joe. At ako inyong makakapiling. Hanggang alas 9 po tayo ng gabi, magkakalampagan, maglalambingan, magsasayawan at mag-headbang tayo ng sobra-sobra. Kaya sa mga tutulog-tulog at walang energy, aba, sumabay ka na kay DJ Papa Joe at talagang bubuhayin ko ang natutulog mong katawang lupa. Kaya kung ano mang ginagawa mo sa buhay o kung wala ka namang ginagawa at isa kang standby, o matuwa ka, brad. O, di bali ng standby, hindi naman daw pagod, sabi nila. Ayos yan, o. Yan ang pinakamahirap na trabaho. Yung wala kang ginagawa, boy. O, yung nag-aantay ka lang, o. O, kaya sa mga standby, saludo ako sa inyo. O, kaya kung ano mong ginagawa mo, samahan mo na lang ako sa ating programa. Tune in ka na lang at maki-headbang ka at makipagsayawan ka sa akin, ano. At tayo ay good vibes lang. Mali ba isang araw, umaman ka bigla, mamaya tumama ka na pala sa loto, brad. Hindi mo nalalaman, tingnan mo, ha? Eh, paano ka tatama sa loto? Hindi ka naman pala tumataya. Eh, paano nga naman? Oo. O, kaya bago ka umasa, natatama ka sa loto, siguraduhin mo, tumaya ka muna, ha? At tingnan mo muna kung may pantaya ka. At saka mo tingnan kung ikaw ay tumama na sa loto, brad. Tama naman, di ba? May point! At sabi nga dasal ng dasal na sana tumama ako sa loto, Lord. Ayun naman pala, hindi naman nataya si Pugi. Eh, paano nga tatama sa loto? Eh, hindi ka naman nataya, utaw. Oo, yun laang. Ayan, so 104 days na lang. Pasko na. Kaya sa mga single natin, mga ka-good vibes dyan, na umaasa at nagpapaasa. Umaasa na magkakaroon ng love life, ayan, Kaya dapat lagi kang good vibes, ano? At dadating ang iyong kamatch. Huwag ka mag-alala, boy. Ikaw, ate girl, alam ko, nag-aantay ka, oo. Malay mo, nandyan lang sa tabi-tabi yan. Malay mo yan, si poging driver. Yung pogi nating conductor dyan, oo. Oo, hindi ka sure. Hindi ka sure. Lalaki din ang hinahanap. Ay! Lalaki din palang hinahanap ni pogi. Oo. Macho! Oo. Diyos ko po. Kaya sa panahon ngayon, hindi ka daw sure. O, paano ang hinahanap? Parehas na rin pala kayo ng tipo, brad. Pare, pare! Pare, nagji-gym ka ba, brad? Flex mo nga ang iyong biceps, o. Pakita mo ng konti. Nagji-gym ka, eh. Kitang halatang halata naman, eh. Biro lang po, joke lang. Mapag-good vibes lang sa ating mga listeners out here. And also, binabati natin na magandang araw ang ating mga listeners sa buong Mimaropa region na naabot ng ating broadcast. Magandang araw po, maulan. Maulang gabi. Oo. At talagang medyo may kaginawan nga ngayon, ano? Kaya yung mga single dyan, kawawa naman kayo. Kasi may kaginawan, wala kang kayakap. Ano? Kaya, smile ka na lang. Kahit wala kang kayakap dyan, malay mo, dumating din yun, di ba?

yun. Ayan, nagpapaulan na naman po ang inyong abang lingkod. Kasi ako ay isang maestro kantatero sa radyo. At hindi nyo nitatanong, ay talagang frustrated singer din po. Ako, ang inyong abang lingkod. Ayan, speaking of, ay binabati natin ang happy birthday ang mga nagdiwang ng kaarawan nila itong nakaraang linggo. Ayan, binabati natin si Ma'am Lillian Perez ng happy birthday. And also ang ating napakapoging pinsan, oo. Happy birthday belated. Happy birthday kay Kuya Rico Perez from the land down under. Belated happy birthday. Sa lahat na nagdiwang ng kanilang karawan, aba, ituring mo ng party niyo ang ating programa dahil talaga namang ang patugtugan ko ay parting party. Oh, parting party po ito. At talagang pangmasayahan ito, ano? Talagang pangdiinan, ano? Medyo, oh, yung mga, lalo na sa mga batang 90s at early 2000, talagang gustong-gusto mga tugtugan ni Papa Joe. Oo. Ayan, nakikinig sa atin ang bayan ng Rosario, especially dyan sa may barangay San Ignacio. Maraming salamat po. Ayan, at ayan dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song, speaking of party, I'll be playing a song by Pitbull. Ayan, sa ating mga tropang gabilot. Oo, kaya dapat na, yung mga tawagan namin ng mga tropa, mga gabilot daw. Sa mga gabilot dyan, ito ang mga tugtog ko para sa inyo. A song by Pitbull, Don't Stop the Party, only here at GV 99.9, your good vibes. Let's party, sayawan na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
8: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
7: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
9: Oo, ayaw ko na.
10: Hala, joke pala yun.
11: Set your salary with

Cherry on Top by Benny. Only here at GB99.9. Your good vibes. At nagbabalik mong muli ang inyong abang lingkod, ang nag-iisang Maestro Cantatero sa radio, si DJ Papa Joe. Sa inyong programang Saturday Night Jam. At kamusta, kamusta, kamusta mga titas and titas of Calabarzon? And the lolos and lolas of Mimaropa na napasayaw na. Kamusta, kamusta, kamusta yung mga kasukasuan dyan? Napalabangga ng gusto. Nakakaibo ka pag lalo na doon sa mga hindi pa nakain dyan. Yung mga hindi pa nagme-merienda. Yung mga kadadating lang ng kanilang bahay galing sa trabaho. At naipit pa sa traffic ay kainama na. Alam mo naman, pagka ganyan ang panahon, medyo napaulan ng kaunti, ay nako. Asahan nyo na mga ka-good vibes na may traffic talaga. Kasi, pagka gayang medyo umuulan na ng kaunti, ay pihado ng may baha. Alam na ho yan, sabi nga. Hindi na kailangang alamin pa. Yan ay given na po yung bahang iyan. Kailangan daw po, masanay na daw tayo sa baha. Opo. Ayan, kaya wag po kayo, kung wala naman kayo gagawin sa labas, ay didiyan na lang kayo sa loob ng bahay. At may uso pong sakit ngayon. Ay wag na po tayong makiuso, mga ka-good vibes, ano? Ay usong-uso ho ngayon ng ano, bukod sa ubot sipon, ay nakakatakot ho ang leptospirosis, mga kababayan. Yan ay medyo nakakatakot ng konti, talaga namang yan po'y abot. Abot po kayo sa undas. Huwag na po nating habulin ang undas, mga ka-good vibes, ano? Kung wala naman po tayong importanteng pakagagawin sa labas, ay yain ang tangkal ng kaunti sa bahay, ano? Ha? Yung mga pasaway di yan, yung mga senior citizen, lalo na sa ating mga minamahal na senior citizen. Ay, naku po, sinasabi na,

0: sa pulong ko ng isang araw. Eh, huwag ka na lalabas. Pagka natabsakan ka ng baha, ay di game. Leptospirosis. Ay pasok sa banga, sabi nga. Meron naman sumagot sa akin, sabi, alay, pagpanahon mo na baga, ay di kahit anong gawin mo, ay talagang panahon mo na, ay sala ho yan, nanay. Mali ho yan, mga gayang dalay. Hindi ho yung gayon. Sabi nga, ingatan mo ang iyong sarili, at ikaw ay aking iingatan. Ayan, oo. Kaya sa ating mga ka-good vibes dyan, don't worry, be happy lang tayo, ha? Dapat naging masaya lang tayo, ano? Maglaso sa sobrahan ng tawa at alam mo na, diretso ka sa kulungan din, Raj. Oo. It's either mapagkama lang ang adik o si Raulo. Oo, kaya relax lang, boy, ha? Oo. So, time check. It's already 6:46 ng gabi. Sa mga naghahanda ng kanilang hapunan dyan. Ako, napakasarap humigop ng mainit na sabaw, mga ka-good vibes. Ano? Ano kang masarap ngayong kainin? Ay, nagugutom na si Papa Joe. Ano ba yan? Oo. Pero ako kanina ay, speaking of pagkain, ay talagang napakasarap ng aking pananghalian kanina. Hanggang ngayon ay talagang ibinibigay pa. Ayan, napakasarap ng kinain kong kare-kare.
1: Wow naman!
0: Ayan, wow. Maraming salamat kay Glenn Punsalan, sa kanyang pa-sponsor. Oh, maraming salamat po sa kare-kare. At napakasarap din po ng lumpia. Napakasarap ng lumpia. Bakit pagka may mga handaan, laging lumpia Shanghai ang hinahanap ng tao. Nakatikim na ng daming-daming Shanghai. Gusto pang maiubang. Gusto maiubang ang Shanghai. Oo, ang ibig ko sabihin ng ubang ay gusto ko ma-sharon. Gusto pang mapangus ng husay. Ayun, baga, nakakain na eh, gusto pa din. Ayan. Maraming salamat po. Sana may isa pa. Ano? Napakasarap eh. Ayan, binabati natin, nakikinig sa atin si Adi Punsalan ng Barangay San Ignacio, Rosario. Nasa kanyang tindahan pa itong ating pinsa na ito. Maraming salamat sa pagtutok. And also, nakatutok din sa atin and belated happy birthday kay Kuya Jun Ranalan! Belated happy birthday, Kuya Jun! Kamusta ka na? Magparamdam ka naman. Bonggam-bongga. Siguro bonggam-bongga naman ang birthday nito. Lagi naman bonggam birthday nitong kaibigan natin ito. And speaking of, marami nakikinig sa atin dyan sa Lungsod ng Lipa, sa 72 Barangay of Lipa City. Nakatutok sa atin yan, lalong-lalo na dyan sa may Barangay 1. Ang mga tropa natin, napakadami. Ewan ko ba ba't nagdadami yan itong mga ito. And nakikinig sa atin ang mga Unity Boys. Diyan sa may Balagbag, Lipa. Maraming salamat. Especially kay Kuya Loretz, nakikinig sa atin to. At ang Palarkuda family ng Lipa City. Magandang gabi po. Pagkaisang araw ay tayo magkapangipangita. Ayan na, dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Megan Trainor. Talaga naman. Talaga mapapasabak na naman kayo ng sayawan di yan. Ano na? A song by Megan Trainor, All About That Days, only here at GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisa.

A song by River Maya, Hinahanap-hanap Kita. Only here at GD99.9, your good vibes. At nagbabalik mong muli ang inyong habang lingkod. The one and only DJ Papa Joe, ang nag-iisang maestro kantatero sa radio sa inyong programang Saturday Night Jam.

And time check. It's already 7:18 ng gabi. Sa mga nag-aapunan dyan, sana'y huwag kayong mawala ng gana habang ako'y nagbo-broadcast. Ano? Ayan. Kaya kung ano mang ginagawa nyo ngayon at nagbibinata po ang inyo bang lingkod na mamalat. Ayan, kausap natin kanina. Nakapanayam tuloy. O, kausap natin. Ang isang alamat sa balat ng radyo na puro balat na lang daw ngayon. Sana'y nakikinig ka ngayon, Boy Eng. Oo. Nakadaupang balad natin kanina sa telepono. Si Boy Eng, ang isang alamat pagdating sa usapang English. Ayan, kamusta, kamusta? Ayan, mag-iingat ka palagi, Tutoy. At dahan-dahan, Tutoy, sa pagbarik. Ano? At baka ikaw ay masobrahan, sa barik, ay ingatan ng katawan. Oo. Ayan, oh. Mamaya ito ay ating atawagan natin ito. At nakikinig sa atin, oh, mamaya sasagutin ko ito. Nakikinig sa atin ngayon ang ating napakapoging pinsan, oh, si Sir Henry Perez ng Kulyat Iban, Batangas. At ang ating mga kamag-anak dyan sa Barangay Kulyat, nakikinig sa atin. Oh, magandang-magandang araw po sa inyong lahat. I hope you're enjoying the music that we're playing. Kamusta, kamusta, kamusta kayo? Sa ating mga minamahal na security guards na talagang hawak na hawak ang kanilang armas ngayong mga oras na ito. Kamusta, kamusta kayo? Gising na gising pa ka? Ang ating mga drivers dyan, ang ating kapulisan na nakikinig sa atin ngayon. Kamusta, kamusta, kamusta? Gising na gising pa ba kayo? O kayo ay lantutay na? Ano utaw? Ang ating mga barangay tanod kaya, kamusta na di yan? O, lalong-lalo na di yan sa Barangay Kulyat. Ay, kamusta kaya ang mga barangay tanod? Oo. Talaga itong mga barangay tanod, ito ay talagang special mention ito sa akin. Oo. Dapat lagi raw ay tigasin itong mga ito. Oo. Tigasaing, tigalaba. Talaga mapagmahal po itong mga barangay tanod natin. Lalong-lalo na diyan sa lungsod ng Lipa. Ay, kay naman na ang ating mga barangay tanod diyan. Oo. Sa 72 Barangay San Lipa City, kamusta kayo lahat dyan? Ang ating mga kaibigan, Barangay Captain, kamusta ka? Matutuloy kayo ang eleksyon. Ayan. Sa tuloy, sabi tuloy daw ang bangay. Ano nga, tuloy ang bangay. Basta happy lang tayo, good vibes lang. Basta makinig lang kayo sa ating programa. Ano? Ayan. And also, binabati natin ang happy, happy listening. Nakikinig din sa atin. Ang ating kaibigan diyan sa Patrick Garcia, si Sir Ramil Kalingasan. Magandang araw po sa inyong lahat diyan. And also sa ating mga kababayan diyan sa may Taysan at dito sa Matas na Kahoy, ang Serrano family na talagang lagi nakatutok sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, oo. Ayan, pasensya na. Hindi ko nasagot yung tawag kanina. Oo. Mamaya, tatawagan kita, ano, Kuya Henry. And speaking of, mga nagpupugiyang kong pinsan diyan sa bayan ng Ibaan, binabati na natin ng advance happy birthday kay Kuya Ding Perez na magdiriwang na ng kanyang karawan. Malapit na, Kuya Ding. Ano ga? Oo. Ano ga? Sanggang ating may masarapan ga? And also, nakikinig din sa atin ngayon, oo, ang ating kaibigan, oo, si Sir Melvin, oo, diyan sa may Padre Garcia, hindi na ako nakakapasyal. Oo, medyo busy ang inyo abang lingkod. Oo, sa ating mga katropa diyang maniniyot. Oo. Lalong-lalo na si Fire Officer Marlon Perez. Kamusta naga? Nakakalakad naga. Kamusta nagang paa? Oo. Oo, ay dahan-dahan daw sa pagkain ng chicharon. hindi daw ako nakasama. Oo. Nagtatampo si Papa Joe. Pagkaisang araw, tayo ay dadalit-dadaya uli sa Garcia. Ano? Ayan. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by The Cranberries, Ode to My Family. Only here at GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
4: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
3: Pero pamatay apoy mo, water gun!
5: Oo, ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.
7: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
8: Every letter carries a story.
9: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
8: A love that questions. A heart that is hurting.
10: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
8: A decision that is not easy.
11: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
8: Love should never make you feel second.
9: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
8: Let us talk about your story.
9: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
8: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

A song by Maroon 5, Moves Like Jagger. Only here at GV99.9, your good vibes. At kasakasama nyo pa rin ang nag-iisang, the one and only, nag-iisang ay, ano ba yan? Nag-iisang maestro cantatero sa radio, si DJ Papa Joe, sa inyong programang San... Ano ba naman yan? Sunday Songs and Letters, eh. Sabado pa lang ngayon. Binopromote na agad, oh. Sa inyong programang Saturday Night Jam. Oo. Kung saan ka man naroroon? Ano man ginagawa mo sa buhay? Kapit-kapit lang. At enjoy mo ang ating tugtugan. Kaya sa ating mga ka-good vibes dyan na nagbabiyahe ngayon, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga drivers, ano man ang minamaneho mo, yan, gaano mang kalaki ang daladala mo. Kaya ayusin po natin, ha, kung ang minamaneho mo at daladala mo ay jeep, kaya naman ay bus, kung ano mang ginagawa mo at anong dinadrive mo, ayan, oh, good vibes lang tayo, mga kapatid. Ayan, oh. Ah, mga gabilot daw ang tawag. Ako lang ang may karapatang tumawag dyan, oo. Sa ating mga gabilot. Ayan. Gumagabi na po, mga kaibigan. Sa mga hindi pa naghahapunan dyan, aba, kumain-kain din kayo. Oo. Ayan, binabati natin ng happy-happy listening si Mr. Henry, na nakatutok sa ating programa ngayon. Maraming salamat po. At sa kanyang napakagandang may bahay. Si Ate Jing Perez nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At napakaganda kong dentista, ayan, nakikinig din sa atin. Oh. Si Ate Elma Montalvo, magandang araw. Oh. And also, nakantabay din po sa atin ngayon. Oh, dyan sa ating mga kaibigan dyan, sa Barangay Uno sa Lipa. Ang dami nakikinig sa atin. Especially si Kuya Tux. Oo, kagitla. Magandang araw po sa inyo. At sa ating kumpare dyan, si Kuya Mundo. O si Kuya Earth na napakapogi. At ang ating mga katropa dyan sa may basang hamog. Kamusta ba kayo? Aba, ay huwag kayong pakalat-kalat dyan, utoy. At sabi nga, idahandaan sa pagbabarek at siguradong nag-uutay na itong mga ito. Lalo ng ating mga katoda diyan malapit sa Lipa City Public Market. Ang daming kaibigan, oh, mga sabi nga nila, sila daw ay certified cantatero. Ang ating mga katoda diyan sa lungsod ng Lipa ay talaga nga namang mga katropa ni Papa Joe. Walang kaumay-umay sa inyo abang lingkod. Buti lang di na uumay. Pag naumay, ay di, kumain na lang kayo ng matamis. Ayan, so, time check, it's already 7:50.

at ikaw ay may paso ka pa, Utoy Ineng, ay maglalagin ka na. Baka ikaw ay mamaya ay mapagalitan ng iyong TL. Sabihin, naku po, absent na naman. Hindi pala day off. Opo, gayan po sa call center. Talagang may paso kahit Sabado at Linggo. Hindi po uso ang day off. Kaya bangon-bangon na. Magkape na. Maligo na. At ikaw ay kumain na. At pumasok na. At nay, may shift ka ngayon, Utoy. At sa atin naman mga katoda diyan na nag-uutay na. Dahan-dahan ng kaunti na hinahinilaan diyan, Utoy. At baka ikaw mamaya ay mapasumbra. Mapasobra ang tagay. Ay sabi nga ay hindi na for the road yan, Utoy. Ang kalalabasan mo niya ay for the canal. Ay naku po. Diyos ko mahabagay. Sasabihin naman ang ni Commander sa iyo. Ay naku, ikaw ay outside ako lang buka pugi. At amoy chiko ka na naman. Magaling kung chikong matamis. Ay kung chikong bulok. Tapos ka, Utoy. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ay, naku po. Sa mga hindi pa kumakain at dalipasan na ng gutaw, may kain-kain din. Dahil dyan, baliktugtugan muna tayo. At dahil 104 days na lang at Pasko na, we'll be playing a Christmas song. I'll be playing a song by Mariah Carey. Ito'y para sa mga single dyan. At sa mga may minamahal na din. All I want for Christmas is you. Only here at GB99.9. Your good vibe.

0: song by Radiohead, Creep, only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik pong muli ang inyong nag-iisang maestro cantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe. Sa inyong programa ang Saturday Night Jam, at ako inyong makakapiling hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Ayan, I hope you're enjoying the music, guys. Talagang rock and roll to the highest level, ano nga. At talaga naman sa mga hip-hop at mga metal dyan, I hope you're enjoying sa mga batang 90s at early 2000. Ayan, nakaka-relate ngayon, ano. Kaya sa mga talubata, sorry muna kayo, ano. Oo, siguro yung mga nag-ML pa itong mga talubata nating mga listeners. So.
1: Wow naman! Wow.
0: Pero siguro doon yung kumain muna kayo ng inyong hapunan, ano?
1: Wow naman!
0: Speaking of celebration, wow. Ayan, binabati po natin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Ayan, binabati po natin ang ating Mayor Jane Casas of Ibaan. Happy, happy birthday po! And also, binabati din natin ng happy, happy birthday ang napakapogi kong pinsan all the way from Australia. Si Kuya Rico Pines, ayan, kamusta talaga. All the way from the country down under. Napa-English na naman po ako, ayan, oo. And also, happy happy birthday po kay Tita Lilian Perez. Apo. Ang dami nagdiriwang ng karawan. And also, belated happy birthday kay Rico Montano. Oo, all the way from Paranaque at sa kanya mga relatives diyan sa lungsod ng Lipa. Ang Montano family, dami nakikinig sa atin dyan. Maraming maraming salamat po. And speaking of listeners, ayan, nakikinig din sa atin ng ating kaibigan diyan sa Barangay Bulbok. Oo, si Ate Del Villasor. Maganda magandang araw po sa inyo. At sa ating mga kaibigan diyan sa may Barangay Rizal ng Lipa, magandang araw. At nakikinig din sa atin si Boy Eng na nasa Barangay Calamias. O yan, kamusta Boy Eng? Magkaisang araw tayo magkapangita muna, no? Oo, ingat-ingat ikaw diyan, ha? At sa ating mga drivers naman ngayon, na pumapasada pa sa ganitong oras, ingat-ingat po. Sabi nga ay slippery when wet. Ayan, no? Slippery kasi nga medyo maulan po ngayon, kaya slippery when wet. Ayan. Talaga naman kayo mga good vibes. So kung ano-ano pinag-iisip nyo, ano? Alam nyo naman si Papa Joe ay talaga napaka-wholesome kong tao. Oo. Talagang maginoo.

Apat, dalawa. Diyan sa may industrial park dyan sa Lipaya. Ang dami nakikinig sa atin mga papasok at pauwi pa lang ng kanilang tahanan. O, yung mga papasok pala, nakapila sa shuttle. Ayan. Ingat-ingat sa pagpasok at yung mga pauwi naman ay magpahinga muna. Ano? At yung mga katropa natin dyan sa Lipa City Public Market na talaga nga naman. Oo. Kamusta baga? Kayo kay nakakagulapay pa sa inyong kasipagan. So, kahit masipag na italagang may pag-indak-indak pa kayo sa ating tugtugan, ano nga? At least kayo happy. Oh, good vibes lang. Oh. At dahil dyan, balik tugtugan muna po tayo. Para sa ating mga hip-hop boys dyan, ang next song ko. So I'll be playing a song by Coolio, Gangsta's Paradise. Only here at GB 99.9. Your good vibes. Let's party! Sayawa na!

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.
4: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
1: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
4: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
5: Oo, ayaw ka na!
0: Wala! Joke pala yun!
6: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
7: Every letter carries a story.
8: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
7: A love that questions. A heart that is hurting.
9: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
7: A decision that is not easy.
10: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
7: Love should never make you feel second.
8: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
7: Let us talk about your story.
8: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
7: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, koy, tumagay ka. Nananabig, nalalamula. Naghihintay, nag-aaba. Tama na yan, inuman na.

0: A song by Orange and Lemons, Yakap sa Dilim. Only here at GV99.9, your good vibes. At sa mga kabubukas lang po ng kanilang radyo, kasama nyo pa rin si DJ Papa Joe sa inyong programang Saturday Night Jam. Kaya napakabilis ang oras, mga ka-good vibes. Time check, it's already 8:15 ng gabi. At mapapakinggan nyo rin kami sa via live streaming, mga ka-good vibes, ha. Huwag nyo kalilimutan. Oo. Sa GV999.live. Huwag po kalilimutan, ha, mga ka-good vibes. Mapapakinggan nyo rin kami via live streaming sa GV999.live. Kaya kung kayo man po ay wala sa Calabarzon region, kung kayo man po ay nasa Mimaropa or anywhere else in the whole wide world, aba, napa-English na naman ako. Kaya pwede nyo kami mapakinggan via live streaming. Ayan, GV999.live. Ayan. Napakabilis talaga ng mga oras, mga kapatid. Ayan, sa mga ka-good vibes natin na nasa karsada pa ngayong gabing ito, ingat-ingat po, ha? Oo. At saka, takbong pogi lang. Huwag masyadong magmabilis. Huwag po nating habulin ang undas, mga ka-good vibes. Ang habulin po natin ay ang kapaskuhan, okay?
1: Wow naman! Wow!
0: Kaya laging baunin po ang disiplina sa karsada. At huwag po ang tapa at kapal ng muka. So, yan. Oo. Kasi tumatapang masyado, nangihiram ng tapa.
1: Wow naman! Wow!
0: Nakalimutan ang disiplina. Ayan po, mga ka-good vibes. Kaya dapat laging masaya lang po, ano? Kaya nagpapasalamat tayo sa ating mga kapulisan na nasa checkpoint. Oh, may nadaanan akong checkpoint kanina. Maraming salamat po. Sana po yun, tuloy-tuloy na po natin ang ating checkpoint at police visibility. Oo, lalo na po pagka 10 oras ng gabi. Oo. Pausap na, palambing sa ating kapulisan. Sana ituloy-tuloy na po ang ating pag-checkpoint. Oo, lalo-lalo na dyan sa may pagitan ng San Jose at ng Ibaan. Ay talaga may nag-ano po dyan, may nagda-drag race. Nakakalungkot man po. Baka makadamay pa ng aksident. Ayan, sana ay masilip ng ating kapulisan. Ano nga po? Ayan. And speaking of kapulisan, maraming salamat sa Batangas PNP. At sa ating Batangas BFP. Ayan, ang dami nakikinig sa ating mga bumbero. Lalo-lalo ng BFP Bawan. Maraming salamat. Especially kay Fire Officer Marlon Perez. And speaking of, ang dami nagpapabate. Ang dami, ha? Grabe. Nakalimutan ko na yung iba. Ayan. Belated happy birthday kay Sir Didoy Fajarda. All the way from Parañaque City. At sa kanyang family na nandyan po sa may Lucena. Abot po ang ating broadcast dyan. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Napakasarap ng chami di yan. Gutom na naman si Papa Joe. Speaking of chami and lomi, ayan, dinabati natin ang KM Lomi House. Kamusta kaya? Kailan ko kaya matitimusan ito? Ano? Balita ko yung masarap daw ang kanilang lomi. Naingit na naman tuloy si Papa Joe. Ayan. KM Lomi House, masarap daw. Sabi ni DJ Kiko. Paparinig na si Papa Joe. Ayan. Pagka isang araw, ako'y papashell dyan. Oo. Masubukan ko kaya bukas, ano? Masubukan makapashell dyan sa KM Lomi House bukas ang umaga. Sana may parking. Ano? Kapal na mukha ni Papa Joe. Ayan. Basta talaga, ano, usaping gutom yan. Nakakalimot ang inyo abang lingkod. Ayan. And again, happy birthday po kay Mayor Jane Casas ng Ibaan. Happy birthday po. Time check, it's already 8:54 ng gabi. At maya-maya po ng konti, tayo pansamantala magpapaalam. At tayo magkita-kita po muli bukas sa ating programang Sunday Songs and Letters. At usaping pag-ibig naman po tayo bukas, ano? Kaya tunghayan nyo po ang kwentong pag-ibig na naway kapulutan ng aral bukas. Ayan. Sabi ngay pang matamisan tayo bukas, mga ka-good vibes, ano? Ayan, hinahangin na po ang ulo at tiyan ng inyo abang lingkod. Ayan. Kaya sa ating mga katropa diyan, sa ating mga katoda, na nag-utay pa kanina pang hapon, eh siguradong hibay itong mga ito. Siguradong talab na ito. Ang mga taong kaibigan natin nag-utay na diyan sa may ano, basang hamog. Hinahinay lang diyan mga katropa na. So, baka kay mamaya ay kay masita ng ating mga tanod. At bakit lang kayo pulang-pula ng hasang? Ay nako, matatangkal kayo. Bawal po magbarek sa labas ng tahanan. Ayan, o. Doon lang po tayo sa loob ng tahanan. Sabi nga, dahil bawal po. O, bawal din po ang nakahubad. Nakahubad baro. Ay pag napapasarap daw ng barikan, ay laging hubad baro. Itaas pa ang paa. Ay naku po, ay diretso tangkal pugi. Ayan, paalala, words of wisdom galing kay DJ Papa Joe. Talaga naman. I hope you've enjoyed the music na talagang pinatugtog ko para sa inyo. Talagang throwback ang dating ano. Oo, para sa mga hip-hop natin at mga metal dyan. Sa mga titos and titas of Calabar Zone, napainda ko ba kayo? Oo. Kamusta ba ati Del Villasor ng Barangay Bulbok? At ang ating mga kaibigan diyan sa Barangay Mabini. Pa. Ang Wergas family, kamusta, kamusta? Ang aking kaibigan ko. Si Parin Jojo Wergas, kamusta naga? Ayan, nakikinig din sa atin. Si Chino Valle, kamusta na? Akala ko ako yung papasyalan na tayo maghuhuntahan. Kamusta, kamusta ikaw at sa iyong buong family. Hope you're doing fine. And also, ang ating kaibigan si Bambi. Ayan, na naka-duty ngayon, nagwawalis. Kamusta? At si SG Arcel Ona. Nakikinig din sa atin ito. At si si Paring Jonard. Oo, nakikinig sa atin. Oo, daming mga SG nakatutok sa ating programa. Grabe. Daming mga certified cantatero daw sila. And also, belated happy birthday kay Kuya Jun Ranalan ng Lepaceti. Ayan. So, maraming maraming salamat sa iyong support at walang sawang pagtutok sa ating programa. Dahil dyan, tayo pansamantala magpapaalam muna. And for our last song, I'll be playing a Christmas song para laging good vibes, ano? Kasi 104 days na lang, Pasko na. Kaya dapat, laging masaya ka. Oo. Oh, ikaw yun, ate, kuya. Oo. Huwag init ulo. Huwag simangot. Dapat smile lang. Oo. Kaya I'll be playing a lot of beautiful Christmas songs starting today. Oo. Ayan. So, abangan nyo lagi ang aking programa. No? Every weekend, kasama nyo si DJ Papa Joe. Pag Saturday, 6 p.m. to 9 p.m. and every Sunday naman, 1 p.m. to 4 p.m. And for my last song, I'll be playing a song by Ryan Kayabyab, Kumukuti-kutitap. Only here at GB99.9, your good vibes. Good night! Bye-bye! I love you! Merry Christmas!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na.
0: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
4: Every letter carries a story.
5: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
4: A love that questions. A heart that is hurting.
6: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
4: A decision that is not easy.
7: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
4: Love should never make you feel second.
5: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
4: Let us talk about your story.
5: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
4: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Rentahin na kami!
9: GV 99.9, rentahin na tayo mga kabay.
10: Rentahin na.
11: Renta!
12: GV 99.9.
13: Trentahin na!
0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes. No.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. I think it's

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahina-hinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Naranjo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes! Yeah!

0: nakaranso ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
6: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibe. Oh,

pagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV 99.9, your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9. Let's go.

0: 2K. Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: DJ Robby!
4: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
5: This is GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB99.9!
2: Rentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes.
5: Masaya dito.

Love him or capital H I M M M M M. Just put your paws up.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: 206 079 8708 and FB Live GB 99.9 FM.
1: Alright, so ito po ang inyong back-to-back-to-back kontahan kasama si Miss
0: Jessa.
1: At kayo po ay nasa GV99.9 FM, your kid vibe.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, Gaway Pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
7: Alam mo ba MLMC, Mommy?
8: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
6: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
10: More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
11: Barangay Marawi,
9: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
12: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
13: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
14: Ay, pisan-pisan.
15: Ah, pisan, bakit?
14: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
15: Urma, pisan. Porma habol ko yung crush ko.
14: Pero, di ko nahihinto.
16: Ayaw ko na.
17: Hala? Joke pala yun.
18: Hello? Sa GV99 po ba ito?
19: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
20: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
17: Bongga!
21: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
17: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
20: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
21: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
20: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye.
22: Papahuli ka pa ba?
23: Yo, yo, yo, yo! Oh, yeah, okay na. magandang umaga po sa inyong... Magandang umaga po sa inyong lahat. Oo, nagluloko yung ano mo. Yan, okay na. At kayo po ay nasa GV99.9. Las 6.36 na ho. Ang bilis. 6.36 in the morning. At kayo po ay nasa back-to-back huntahan. Kasama siyempre ang inyong official huntahero. Ganun ba yun? Huwag na. Bakuan pa mo sa... official kahuntahan ng bayan, si DJ Ronnie with Miss
0: Jessa.
23: Alright, kasama po na si Papa P, syempre. At kung kayo po ay may mga nais ipaabot sa amin, ang amin pong text line number ay...
0: Sir, 926-079-8708.
23: Okay, at punta na tayo sa ating mga headlines, sa ating mga kwento balita na ibibigay sa kanila. Go ahead, ma'am.
0: Ayan nga po, ang Starbook Mass Installation po.
23: Starbook Mass Installation. Ano yan? Ano yan?
0: Orientation.
23: Go ahead.
0: So, isinagawa nga po yung activity na ito sa pakipagtulungan ng DOST Science and Technology Information Institute o DOST-STII at ng National Library of the Philippines. So, bilang bahagi ng kanilang efforts na gawing mas accessible ang learning and research material para sa public. Hmm. Pero ano nga ba ang Starbook?
23: Ano nga ba?
0: Ang Starbook ay nangangahulugang Science and Technology Academics and Research-based Openly Operated Kiosk. Science and Technology Academic and Research-based Openly Operated Kiosk. So, para itong digital library or library in a box na nagbibigay ng access sa iba't ibang science, technology at educational resources.
23: Mm-mm.
0: Isa nga sa magandang feature nito is hindi kinakailangan may internet connection para magamit ang offline version.
23: Eh, paano yun? Ida-download mo?
0: Yes po.
23: Sige, kwento mo. Spoiler ako eh. Spoiler.
0: May
23: mga
0: digitized resources itong nasa text, audio at video formats. Kaya maaaring gamitin ng student, teachers, researchers at iba pang library users para sa kanilang learning at research needs. At hindi lang siya science subject ang makikita dito. Kasama rin ang Starbook and research papers, journal articles, educational and livelihood videos, learning materials para sa grade 1 hanggang 12, financially literacy resources at iba pang reference tungkol sa science and technology. Sa Batangas Provincial Library, ang nangyari ang mass installation nito, orientation, kasi nga nag-try din ako i-search sa Google and nangyari is hindi ko siya kayang i-navigate. So, kaya siguro sa nagkaroon orientation din. So, yun nga, mahalaga yung pag... yung orientation is maintindihan ng mga user kung paano gamitin at i-maximize ang available resources.
23: Kasi ang tendency ng mga ibang taga-gobyerno, lalo yung mga nasa mga internet savvy o yung mga tech savvy, kung sinasabi, di ba? Pinapahirap nila yung madali. Tulad niyan, yung mga ganyang Starbook na pa-etchos na ganyan. It's a very good concept, pero dapat magagamit ng gagamit. Kasi kung kayo lang nakakaintindihan, tapon nyo na lang yan. Kakaiyamot lang, di ba? So make the operation simple, downloadable, di ba? Ng mga karaniwang mag-aaral, karaniwang empleyado, para naman mapapakinabangan yung mga kaganda-ganda ng mga pangalan. Kagagaling yung mag-isip ng kagagandang pangalan, parang kunyari tunay, ano? Aba, parang yung Care Able ng DSWD, ganda pala ng ibig sabihin, ganda ng concept. Pero napapakinabangan ba? Ay sa ngayon, ang feedback po nung tinatanggap namin, hindi. Stick your nose on the ground. Ha? Kung ano yung pangangailangan ng tao, yun ang ibibigay ninyo. Kasi yan ang sabi ng Governor V. Huwag kayong mag-imbento ng programa. Magtanong kayo sa tao at nang sa ganon, epektibo tayo. May impacto ang ating ginagawa. May impact ang ginagawa ng leadership, di ba? Magtanong kayo sa tao, huwag kayong marunong pa sa inyong tinutulungan. Hanggang ngayon kasi yan ang ugali ng maraming social worker sa Pilipinas. Mas marunong pa sa tinutulungan. Kaya hindi matapos ang problema sa insurgency, hindi matapos ang problema sa krimen, hindi matapos ang problema sa droga, kasi yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, mas marunong pa sa kanilang tinutulungan. Hindi ho dapat ganun ang buhay ng tao. Lalo ka tayong mga taga-gobyerno, hindi dapat mas marunong pa tayo sa tinutulungan natin. O, di ba? Ngayon, paano i-download yung app na yan? Yan ba'y pwede sa Google Store o sa iTunes? Paano siya i-download?
0: I think pupunta po kayo inside the website and then...
23: Anong website?
0: Starbook po mismo yung name.
23: Starbook?
0: Opo. Tapos mag-search ka doon kung ano yung gusto mo and then downloadable naman po siya.
23: Starbook? Ano ba yan?
0: Starbooks.
23: Ha?
0: Starbooks.
23: Ano nga?
0: Yan po, as in Starbooks yung search niya sa Google and then may website na po sila.
23: Sa dedicated sa Batangas, hindi?
0: For overall po siguro.
23: Ah, overall.
0: Yes po. Kasi nung search ko parang worldwide, pang Pilipinas siya.
23: Oo. Sino kaya ang nakakuha ng project na yan? Doon po sa nakakuha ng project na yan, siguraduhin po ninyo na may mga author, may mga bayani ang Batanggenyo na nakalagay dyan sa website ninyo. Tsaka pwede bang mag-set aside kayo ng dedicated portal sa Batangas? Para isa-search mo sa web, di ba, Ms. J? Starbook/Batangas.
0: Focus diba? Para ano?
23: Mas focus, di ba? Mm-hmm. Tapos doon, kung gusto mong mabasa yung libro ni Dakilang Claro M. Recto, mababasa mo doon. Yung libro ni Apolinario Mabini, mababasa mo doon. Yung mga libro ng mga mahuhusay na author ng ating...
0: I think magiging different, ano na po yun, hindi na siya Starbucks kasi sabi hindi. Daw po yung science and technology.
23: Oo, yan nga. Starbucks/Batangas o Starbucks/Alae. Pag yun ang pinasok mo, nandoon lahat yung science, technology, about Batangas, and that's merong additional yung about Batangas, about their heroes, mga ganyan. Mas magiging useful sa mga Batanggenyo, lalo na kung ang Batanggenyo sa buong mundo ang gusto nyong pagsilbihan. But anyway, hopefully improve pa yan ang library ng Batangas Capitol para nang sa ganun mas useful ang magiging impact sa mga gagamit. Oras na natin. Yes, may sasabi. Go ahead. You're about to say something.
0: You think po ba ano, existing na yung ganun?
23: Oh naman.
0: Kasi po may ano friend po ako nang parang gusto ko siyang i-suggest. As website kasi po ko sila more on software ngayon. Na naka-focus nga po kasi scattered online yung mga ganong information about sa mga heroes natin.
23: Yun. Pwede yun. Pwedeng gawin mong project at saka magugulat ka sa mga discoveries mo if ever nagpunta ka sa internet. Ang daming magagaling na literatura na isinulat ng mga manunulat na Batanggenyo. I-search mo at matutuwa kayo. I think you'll gain a good points sa pagka ituloy niyo 'yung ganung project na dedicated sa authors ng lalawigan nagmula sa lalawigan ng Batangas.
0: Yes.
23: Oras na natin, Miss Jess.
0: 6:42 ng umaga.
23: 6:42. Tuloy tayo sa ibang sa isa pang kwento mo. Go ahead. Kwento balita. Go.
0: Yan nga po. Ang proper leave filing, hindi nga lang simpleng pagliban sa trabaho ang pag-file ng leave. Oops. Para sa government employees, may proper process na kailangan sundin upang maayos na ma-record ang leave credits at hindi maapektuhan ang serbisyo ng isang opisina. Isa sa mga privilege na pagiging empleyado ay ang pagkakaroon ng leave credits. These credits allow employee to take time off from work for valid reasons tulad ng vacation, personal matters o kapag may kailangang asikasuhin na may kaugnay sa kanilang kalusugan.
23: Merong bago.
0: Ano ba bago?
23: Yung mental wellness. Mental break. Yan, bagong regalo ng civil service sa mga civil servants. So go ahead.
0: Pero kasama nga sa privilege na ito, ang responsibility na gamitin at i-file ang leave ng tama at naayon sa rules ng government service. Noong September 8 nga ito ginawang seminar, nagsagawa ang Provincial Human Resources Management Office o PHRMO ng seminar para i-refresh ang kaalaman ng mga kawani tungkol sa proper leave filing and leave administration. Bilang resource person, inimbitahan ni CSC Batangas Field Office Director Rowena Kunyanan na nagbigay ng reminders tungkol sa taong proseso sa pag-avail ng file ng leave. Pero bakit nga ba importante ang tama ng leave filing? Simple lang, ang leave ay kailangang maayos na documented at properly recorded. Kapag may employee na kailangan mag-leave, kailangan sundin yung required procedure upang malino kung kailan siya wala sa office, ano uri ng leave ang kanyang ginagamit, at kung may available pa siyang leave credits. Kasi nga, parang pag nag-leave ka, mas maayos yung distribution ng work sa inyo.
23: Hindi nga eh. Maraming taga-gobyerno, lalo na yung mga ordinaryong empleyado, walang pakialam. Basta absent ako ngayon. Diba? Maraming hindi rin matawagan pag nasa leave, diba? Kaya ang sinasabi lang ho namin, okay naman yung mga ganyang pribile. Pero sana magkaroon kayo ng paraan para kayo makontak. Meron po mga empleyado ng gobyerno, hindi naman sa Batangas lang, sa halos lahat sa buong Pilipinas, pag wala sa office, hindi mo na pwedeng tawagan. Pag wala sa trabaho at hindi office hours, hindi mo pwedeng istorbohin. Ay siguro una dapat ipaliwanag natin sa mga empleyado ng gobyerno na ang inyo pong pagiging government servant, hindi lang 8 to 5. Unfortunately po, ang pagiging servant ng gobyerno ay hindi po 8 to 5. Ang pagiging servant po ng gobyerno ay 24/7. But of course, ibabalance naman natin. Kaya nga may mga leave privileges na ibinibigay, no? Yun ang una. Ang pangalawa, sinasabi ko, huwag kayong basta nalang lalaya sa inyong post, sa inyong nang walang turnover. Lalo na po, kung may nakatakdang activity, Papa P. Ang nakakapeste sa akin, yung mga government employees na hindi marunong ng turnover. Yung basta na lang lalayas at wala nang pakialam sa daigdig kasi hodang anong mangyari dyan sa activity, wala akong pakialam. Nakalive ako. Yun po ang pinakasalot na katwiran ng mga empleyado ng gobyerno. Nakalive ako. Hindi ho, porke nakalive kayo, kayo po ay libre ng hindi gawin ang inyong responsibilidad. Ang pagkakaya nga sabi, privilege po ito. Privilegio po ito. Hindi nyo karapatan. No? Ibig sabihin, dapat nasa balinta tao ng inyong kaisipan pa rin. At ng inyong puso, may naiwan ba akong responsibilidad? Baka may dumating na mga tao, hahanapin ako, babalik na naman sila, kawawa naman yung mga pinagsisilbihan namin. So mga ka-vibes na taga-gobyerno, isa-isip po natin yun. Tayo pong mga taga-gobyerno ay 24/7 ang serbisyo, hindi po 8 to 5. Lalo na po yung mga nasa management level. Lalo na, lahat tayo, huwag na nating i-level-level. Ha? Kasi marami sa gobyerno, pag casual lang masipag, pag JO lang masipag. Pero pag permanent, ang dami ng dahilan. Sana po huwag ganun. Isaisip natin, lang ngayon, Civil Service Month, isaisip na, nanunumpa tayo tuwing Linggo. Kaya tuloy iba sa sinasabi, mga wala sa gobyerno, kayo mga yan, pasumpa-sumpa pa. Diba, may kantang, pasumpa-sumpa ka pa. Ang oras po natin, oras natin, Miss Jessa?
0: 6:47 na umaga.
23: Okay, di ba? Kaya nakakaimot eh. Pasumpa-sumpa pa nga naman, di mamaasahan yung sinasabi. So, at saka, bakit tayong taga-gobyerno? Siguro guilty rin kami doon. Eh? Ang bagal nating sumagot sa sulat ng mga pinaglilingkuran natin. Di ba? Ang bagal nating sumagot. Ang takal nating sumagot. At kung sumagot tayo, pinapaasa pa natin ang wala. Yan po ang ayaw na ayaw ni Governor Vilma Santos Recto. Ang sabi ni Governor V, with all due respect sa ating lahat, ha, ang sabi po ni Governor V, mga kapwa ko kawani, sabi niyang ganon, pag kaya nating ibigay, ibigay na. At pag hindi nating kaya, sabihin natin, hindi nating kaya. Huwag tayong magpapaasa. Yun po ang laging bilin sa amin ng Governor Vilma Santos Recto. At palagay ko po, yung aming tanggapan ay matamang tumatalima sa nasabing utos ng mahal na gobernador. Ganyan po talaga eh. Hindi naman wala namang madaling trabaho. Kaya sabi na, ang gusto po ng governor, kung ang deadline mo ay bukas, dapat ngayon nakapasa ng papel mo. Hindi dapat yung sa kaarawan. Dapat a day before or 2 days before the deadline, naisubmit mo na yung iyong dapat ibigay sa mga tanggapan o sa mga kliyente na nangangailangan ng serbisyo mo. That's the Recto brand of leadership. 50 minuto makalipas, tama ba? 50 minutes after 6 o'clock. And ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
0: Jessa.
23: Kayo po ay nasa favorite weekend date ninyo, ang back-to-back-to-back kontahan dito lang sa GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
6: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
7: Alam mo ba MLMC, Mommy?
8: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
6: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
10: More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
3: Barangay Marawi.
9: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
10: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
9: Sometimes, you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Okay mga ka-vibes, alas 7:03 po ang oras natin. At mamayang gabi mukhang lalaki pa sa 285 million ang premyo. Wow. Wow. Biglang din nakapagsalita, nasabi lang 285 million eh, no? Sige po, at bukas na ang ating handog sa Pangulo. Yung pong mga gustong mag-avail ng mga serbisyo ng iba't ibang departamento sa lalawigan ng Batangas at sa national agencies ay nandyan po lang yan sa provincial capital. Meron din sa Robinson's, job fair sa Robinson's Lipa at iba't iba pa pong mga gawain ang handog sa Pangulo ng ating mga government agencies both local and national dito sa lalawigan ng Batangas. Inaasahan pong 5,000 tao ang makikinabang dito po, at least 5,000 o tataas pa sa 5,000 ang makikinabang po sa mga serbisyong handog sa Pangulo ng ating pamahalaang panglalawigan sa pangunan ni Governor Vilma Santos Recto at ang kanyang 34 na mahuhusay matatatag na punong bayan, punong lungsod. Ha? So, ngayon pa lang birthday ni Pangulong Bongbong Marcos. Happy birthday, Mr. President. And may you have many more birthdays to come. Ha? Ano nga yung kinakanta ni Presidente? Basta may kinakanta si Presidente noong isang araw na nabash na naman siya. Itong mga taong to, kahusay magbabash. Ano, ha? Nang dahil sa social media, dumaming bastos. Kahit talaga. Dapat marunong tayong gumalang sa official ng gobyerno. Gusto man natin o hindi. Ano, ha? Okay. Oras na natin, Ms. Jessa?
2: 7:05 ng umaga.
1: Okay, tuloy tayo sa ating mga kwento balita na hatid po.
2: May.
1: Sige. Go.
2: Si Sir Michelle Cabrera. Good
1: Michael,
2: morning.
1: Michael.
2: Hi,
1: Michael.
2: Sir Michael. Good morning po, Sir Ronel and Ms. Jessa. Baka po pwede ilapit ang laban ko kay Gov Vilma sa October 5 sa Damias, Cavite. Need ko din po kasama ang cerebral palsy po player.
1: Oh, walang problema. Ilalapit lang pala eh. At saka siguro kay Kong Ryan. Punta tayo kay Kong Ryan. Ha? Tingnan natin. Patapusin mo lang, Michael, yung ating malaking event bukas and then call me back sa Webes. Siguro, text me sa Webes. Okay? Sige, next.
2: Kay Ma'am Evelyn lang po. Good morning lang din po. Then kay Nimpa Pawelas de Campo.
1: Sino yun? Sino yun?
2: Mama.
1: Sige. Okay.
2: Morning po.
1: Okay. Sige, next kwento balita natin. Go.
2: Mas pinalakas nga ng Batangas ang kampanya laban sa online booking scams na maaaring makapanloko sa mga turistang nagbubook ng resorts, hotels at iba pang accommodation online. Nagsagawa nga ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO ng follow-through monitoring meeting kasama ang resort owner, DOT Region for a Local Tourism Office at iba pang agency. Tinalakay ng sa meeting ang mga bagong paraan para ma-detect at maiwasan ang online scams, kabilang ang paggamit ng fake social media pages, website at bogus promotion na maaaring manghingi ng payment para sa peking bookings. Nakaisa rin ang DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center na nagbabahagi ng update guidelines at ng scam verification portal na maaaring makatulong sa publiko sa pag-check kung legitimate ang pages o website ng tourism establishment. Maganda rin pala siyang idea as software.
1: Yeah, oh, di ba? Oh, sabi sa'yo eh. Correct.
2: Maraming nalalokong turista pala.
1: Madami.
2: Hindi na ito babalik.
1: Correct. Pag naloko na siya, hindi na siya uulit. Kaya maganda, napapanahon itong hakbang ito ng ni Governor Vilma Santos Recto through her tourism office. Kaya Ma'am Heidi, congratulations. Ha? Very good work. Oo. Magandang umaga rin po kay Mami Ethel ng Department o ng Provincial Social Welfare and Development Office. Mami, thank you sa champi. Ha? Ang sarap ng champi ni Mami Ethel talaga. Walang tatalo. Champion ang champi ni Mami Ethel. Ha? Bakay naman. Oras na natin, Ms. Jessa.
2: 7:07 ng umaga.
1: Okay, ang ating next kwento balita.
2: Ayun nga po, kasi nga po, di ba ngayon, makapanahon ko po itong ano, ituloy ko lang po.
1: Sige, tuloy mo.
2: Kasi po, ano, bare months na, di ba, malapit na magsipuntahan ulit sila dito.
1: Teka muna, bare months na, di ba?
2: Yes po.
1: Ano regalo mo sa akin?
2: Wala pa po, malayo pa.
1: Happy birthday.
2: Malayo pa.
1: Malayo pa, sige, go.
2: So yun nga, sana maging aware din dito yung mga turista natin para naman bumalik kayo. hindi kahit nga sila nag-ano. Sana nga marinig nila to or makita din nila to online, hindi yung basta-basta silang pupunta.
1: Mm-mm. Okay, very okay, good. Nga,
2: verify before you pay.
1: Verify before you pay. At saka huwag kayo magbibigay ng inyong PIN. Huwag kayo magbibigay ng inyong personal information, lalo na sa mga taong hindi nyo kilala. At mas mag-iingat kayo magbigay ng inyong PIN sa mga taong kilala na ninyo. Kasi madalas sila ang mga mananamantala. Okay, next.
2: Eba, yung sikat na bagoong balayan ng Batangas. Alamin nga kung paano daw ginagawa. Na pinagmalaki ng Batangas ang kanilang bagoong balayan na traditional pa rin ginagawa sa pamamagitan ng mga tapayan.
1: Tapayan?
2: Tapayan.
1: Oo. Alam yung tapayan, yung mga banga, ganon.
2: Ah.
1: Yeah. Ah, paano yung ah? Paano nga yung ulit nga? Ah, yung ganon dali. Ah. Ah, tapayan yung banga, yung banga ganon. Sige.
2: Kasahan nga na po kaya ni Idri Drew Arellano ang pagtikim ng bagoong balayan kahit hindi pa siya nakatikim nito. Mm. I mean, sa nakarang episode nga ng biyahe ni Drew, binisita ni Drew ang paggawaan ng bagoong balayan ni Tatay Herme na 1990s pa niya binuksan.
1: Mm-mm.
2: Maliban sa mga drum, gamit pa rin ni Tatay Herme ang minana niyang mga tapayan na traditional na imbaka ng mga sinaing na
1: isda.
2: Inasinang isda na ginagawang bagoong.
1: Correct.
2: So, madali rin umanong maluto ang inimbak na isda sa tapayan kaysa sa mga nilalagay sa drum.
1: Mm-hmm.
2: Mga isdang manansi, dilis at galunggo ang ginagamit nilang isda sa bagoong. Ayon kay Tatay Herme, sa paggawa ng bagoong, kung dalawang banyara ang isda, isang banyara naman ang inilalagay nila sa asin.
1: Mm-mm.
2: Kapag sapat na sa buwan, sa pag kakaburo. Ah, inabot ang buwan.
1: Oh, ba? Talagang ganun. Ayan ang fermented fish actually. Yeah.
2: Ah.
1: Yeah.
2: Pagkakaburo ng mga isda, ginigiling ang mga ito para madurog ang laman at tinik.
1: Mm.
2: Ah, nakain nyo yung tinik?
1: Ha? Hindi na. Pag ano na
2: kasi
1: yan?
2: Kasi nadurog na.
1: Pag naburo, wala na yun.
2: Oo.
1: Oh. Oo. Oh, oh.
2: Sabi nga na ng Dri, aminadong alinlangan sa pagtikim ng bagoong, ngunit ibinalita niyang na involved na raw ang kanyang palate at hindi na masyadong takot sa lasa ng bagoong. Kasahan na kaya niya ang pinahuling
1: okay na yan.
2: Pinahuling bagoong balayan sa Batangas. Ay,
1: abaka ng programa niya. But in fairness, ha, isa yan sa pinaka-tradisyon dapat mapanatili sa Batangas. Alam mo, yung bagoong balayan, masarap talaga. Ang isa dapat hindi mawala sa tradisyon ng Batangas din yung lambanog. Kasi ang konti na nang marunong gumawa ng lambanog. Ang konti na ng mga Batanggenyong marunong gumawa ng bagoong. Ang konti na ng mga Batanggenyong marunong gumawa ng masarap na panutsa. Ha? Kumakain ka ng panutsa, di ba?
2: Panutsa. Apoy, mani.
1: Mani, yeah. Mani na may asukal. Ang tawag sa Ilonggoy, bande. Ayan, di ba? Dito naman sa atin, sa Batangas, panutsa. Eh, dyan sa Padre Garcia at sa Rosario na lang nakakabili ng masarap na panutsa. Ako, ang gusto ko sa panutsa, ayoko yung panutsang bagkat, yung basa. Gusto ko yung tuyo na panutsa. Mas masarap kainin yun. Oo. At ikaw na ang magpapabasa sa laway mo, ganyan. Yun ang panutsang tuyo na masarap. Lalo na kung maraming mani at saka tamang-tama yung pagkaasukal. Tapos kukunti na rin ang mga Batanggen yung marunong gumawa ng afritadang Batangas. Ayaw ko sa iba, Miss Jessa, nakalibot na ako sa halos buong Pilipinas, pero para sa akin, kakaiba talaga ang lasa ng afritadang Batangas. Lalo na yung mga luto sa baryo, sa mga nayon-nayon natin. Iba ang afritadang alae. Ang sarap, bakit Miss Heidi ng Tourism Office, magsagawa ka nga ng afritada festival, di ba? Pasarapan ng luto ng afritada at kaldereta. Wow, sarap, sarap kumain yan. But only here in the province of Batangas may masarap na afritadang alae. Eh, dapat siguro i-promote din natin 'yon, ma'am, ha. Oh, so very good, very good, very good. Nakakatakam. Gusto mo ba ng bagoong? Kumakain ka ng bagoong, Miss Jessa?
2: Yung alam mo yung nahalo sa mangga.
1: Oo.
2: Yung na po yung ano, tsaka yung sa may peanut na ano. Anong ulam yung may peanut? Ayun, kare-kare.
1: Oh, ano sa ulit nga?
2: Kare-kare.
1: Wala. Noong isang araw, nagkakabiruan kami nung kapatid ni Moises. Sabi ko, sabi mo nga R. Sabi niya, R. Hindi ka naman hirap sa R.
2: Kare-kare.
1: Oo. Oh, sabi mo nga, R.
2: R.
1: hindi siya hirap sa R, di ba? Ayaw mo ko, mga anak niyo ba, apo niyo, napapansin niyo minsan, ang daming kabataang hirap sa R. Ha? Bakit ganun? Bakit, ano bang tawag doon? R disease. Di ba? Maraming kabataan na hirap i-pronounce ang R. Ha? Oo, hindi ko alam bakit. kung anong kanilang problema at nahihirapan sila sa araw. Ikaw, Papa P, okay lang ang araw mo? Oo, diba? Okay. Oras na natin, Miss Jessa?
2: 7:30 ng umaga.
1: 13 minuto makalipas ang alas 7. O, diba nakatatlo tayo? Tatlo na nga ba yun? Meron pa isa?
2: May isa pa po.
1: Ah, sige nga.
2: Pero isda pa rin.
1: Ah, isda pa rin.
2: Okay. Yung sinaing na isda ni Ate V.
1: Uy, ano ah, hindi po to si Governor V ha. Siguro po nagkataon ng palayo niya, Ate V din, di ba? Kasi marami po sa atin sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ang tawag kay Governor Vilma, ang ating star for all seasons, ay Ate V. Kaya siguro may pangalang Vilma din, pinangalan ng nanay niya. Ito ngayon, nakakita ng magandang recipe. Isda ni Ate V. Sige, go ahead, Miss Jessa.
2: Sabi na rito, paborito ng mga customer ang isang kainan na pagmamayari ng isang nagangalang Ate V sa Batangas dahil ang kanyang espesyal na patahing sinaing na iba't ibang klase ng isda. Sa nakarang episode nga, biyahe din ni Drew.
1: Biyahe din ni Drew.
2: Na itinambok ang mga lutong bahay.
1: Bakit yan si Drew layas? Ano?
2: At least para sa food.
1: Oo. Hindi. Maraming pinupuntahan iba yan. Hindi lang food.
2: At fast food.
1: Oh, go ahead.
2: Sa Ate V's mga sinaing na isda na matatagpuan sa Gulod, Labac, Batangas City.
1: Ay, sa Gulod, Labac.
2: Ay, malapit po sa inyo.
1: Malapit sa Kapitolyo. Pumunta natin pag nandong ka. Sige.
2: Bukod nga daw sa heritage dish na sinaing ng gatang tulingan, nag-aalok din sila ng sinaing na dulong. Sinaing na dulong.
1: Kumakain ka ng dulong.
2: Hindi ko nga pa alam yung dulong.
1: No, yung dulong. Ano ba yung dulong, Papa P? Kumakain ka nun, Didin. Kaya talaga, wala kayong alam kundi fast
2: tilapia,
1: food.
2: Tilapia.
1: Tilapia.
2: Sinaing na Don Pilas, Don sinaing Pilas. Na gulunggong, at sinaing na bangus. Mm. Wala nga masasayang dahil pwedeng kainin din ng tinik dahil sa lambot nito. Kaya ang kanilang benta ay patok dahil nakakaubos sila ng higit 20 kilo na sinaing na isda.
1: Araw-araw. Kalain mo yun. Ang tawag doon ay paldo. Kaya yun ang uso ngayon, ano? Paldo si Jessa ngayong araw na to. Tuloy natin, paldo. Ay, tuloy natin, Jessa.
2: Yun nga daw, mula daw sa pag-takeout lang ng menu, level up na ang kainan ni Ate V na kapag dine-in na rin ang palaging puno ng mga tao. Siguro nag-start siya sa maliit lang.
1: Oo, siyempre. Mga take-out lang siguro yan. Hanggang sa... Ba't nga ba hindi ako kumuha ng pwesto? Kaya mga ganyan, no? Pero of course, sigurado yan, nagsimula yan sa maliit. Sige. That's it?
2: Yes, pa.
1: Oras na natin?
2: 7:15 ng umaga.
1: Alam mo sa totoo lang isa yan. Kaya pag ganyang sa akin naman, ang aking masarap na isda, o inaalala ko tuloy po, pinapanalangin po natin, di ba? Ang ating mga kababayang may sakit. O alam nyo, isa yan sa magandang ministry, alam nyo, Miss Jessa. Ipanalangin ang mga nasa ospital, ang mga nasa bahay na walang mag-alaga. Ang dami kayang may sakit pala na walang nag-aalaga. At tumatanda mag-isa. Kaya sabi ko sa'yo, pagbibigyan ako ni Lord ng pagkakataon makapunta sa national, ipopropose ko talaga na sa bawat probinsya ng Pilipinas, mayroong home for the aged. O, yung bahay ng mga matatanda.
2: Wala pa po ba dito sa Batangas?
1: Alam ko, wala
2: or
1: pa.
2: Or may bahay. Ano lang po kasi doon is ano, magastos din.
1: Ah, oo.
2: Siyempre, kailangan bayarin yung mag-aalaga.
1: Mag-aalaga. At alam nyo ba na mas mahirap napunta sa isda? Bakit po napunta sa isda sa matanda? Kasi naalala ko ang aking nanay pa rin. Ang aking nanay pa rin si Mrs. Amparo Bautista Cagimbal. O mas kilala sa Lola ABC. Diba? Amparo Bautista Cagimbal. Ayan. Isa ho sa napakasarap na luto ng aking nanay pa rin ay ang sinaing na isda. Tambakol man yan, tulingan man yan, dulong man yan. Ang sarap ng ang isda, ang sarap ng patis ng aking lola pa rin. Ang tawag po namin ng nanay pa rin. Ho. At talagang wow, ang sarap-sarap niya. Ako, okay na ako, Miss Jessa. May bagong saing na kanin. Tapos sasabawan mo ng sauce ng ano, sinaing na luto ng nanay pa rin. Ay kahit na hindi kami magpangitan ng mga fast food na yun, wala akong pakialam. Ang aming panong kasi, nung bata pa ako, kasi medyo mahirap kami kasi, yung luto ng lola ko ng umaga, hanggang gabi na yun. Oh, Miss Jessa. Pero ang sarap pa rin, hindi ako nagsasawa sa luto ng lola ko. Tapos tanda ako nung bata ako, hindi ako makakain pag wala yung lola ko.
2: Oh. Bakit?
1: Ang gusto ko kasi, hinihimay na yung isda. Lalagay sa kanin, gano'n.
2: Ay, may tinik pa po yun, no?
1: Siyempre, pag hinimay, Tinatanggal niya.
2: Hindi kasi po sabi po kasi dito na ano, na ano na yung tinik.
1: Ay kasi pag maramihan masarap yun, isa sa sekreto kasi ng isda. Pag marami yung isda, alam mo, mga ganyan 20 kilos no. Pag samasamahin mo siya, mas masarap ang patis. Lalo kung palalambutin mo sa kahoy, ang gagamit mo ay kahoy. Ay mas masarap. Ibang sinaing sa kahoy. Yung kahit kanin yan, kahit adobo, apritada, pag niluto at kahoy ng ginamit na panggatong, mas doble ang sarap ng pagkain. Oo. So, yeah, those were the days. Oo, namimiss ko. Tapos yung aking sikakang Ines, yun naman ay sa father side ko, ang sarap din magluto ng apritada at saka ng kare-kare.
2: Ano po ba yung apritada?
1: Parang minudo. Pero iba yung timpla ng Batangas. Ang sarap. Tapos ang kakang Ines.
2: Ay, yung hamba po.
1: Humba.
2: Ay, humba.
1: Yung hamba sa pintuan yun eh. So, yung humba. Ay. Kwan yan. Yan ay, anong tawag dito? Yan ay luto na kahit saan. Oo. Pero alam din niya yun. Si kakang Ines nga, masarap siya magkare-kare at saka apritada. At lagi yung pagka alam na nandoon ako, umuwi ako galing Maynila. O, dalhan si Ronel. Walang, baka hindi malimutan nyo si DJ Ronnie, ha? Magagalit sa akin yun. Mahilig yun, paborito niya yan. Ha? Eh ngayon, medyo mahina ng kakang Ines. Siya ay parang almost 87, 88 years old. Mahina na, hindi na makapagluto. At alaga na ng mga anak. No? So, good morning po sa mga anak ni kakang Ines. Si Kuya Rolly Del Rio, si Ate Lilia, si Ate Nora. Si Ate Lorna, nasa Amerika na yun. Si Kuya Romy. The ever famous Kuya Romy. Ganda mo na umaga. Ito yung masarap pag Linggo, Miss Je, na nakakapag-reminis tayo ng mga nagdaan. Ano, and it's nice to look forward pag may mga ganong magagandang alaalang binabalikan tayo. Di ba?
2: Mas mapaisip ko, anong ginawa ko nung this week?
1: Anong ginawa mo this week? Yeah. Mamaya, anong aabangan natin next week? Pag Sabado, anong ginawa natin this week? Anong nagawa natin this week? Pag Linggo naman, anong mangyayari sa susunod na Linggo? Yeah. Di ba? Oh, kaya ko perfect ang ating weekend date, yung ating huntahan, back-to-back huntahan. Okay, mamaya pong 7:30 ay makakasama po natin exclusive sa back-to-back huntahan si Superintendent Abigail Tim ng Superintendent po siya ng Area Vocational Rehabilitation Center 3 ng Department of Social Welfare and Development, all the way from Zamboanga pa ho ang ating interview. Dahil nung nakaraan pong Linggo ay tatlong araw po tayong nagstay sa Zamboanga. Diyan nga po sa Area Vocational Rehabilitation 3 ng ating DSWD. Ano po? Oras na natin, Ms. Jessa?
2: 7:21 ng umaga.
1: Okay, abangan po ninyo ang iba pang mga kwento balita ni Ms. Jessa. Marami pa po yan. Pagkatapos ng interview natin mamayang 7:30 kay Madam Abigail Tim, ang AVRC 3 Superintendent. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
2: Jessa.
1: At kayo po ay nasa GV 99.9 FM, your good vibes.

0: Bakit RightMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
9: Alam mo ba MLMC, mommy?
10: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
8: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
11: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
12: More loving, more caring.
11: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
13: Barangay Marawi.
11: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
14: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
15: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
16: Barangay boy, di ba ang pera ay nabalik?
17: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
16: Ay, yeah, ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
17: Ha-ha, ayaw ko nan.
9: Hala, joke mo na yun?
17: Ay, oo, natatanaw ko na.
9: Teka, sino ba siya?
16: Siya ang inyong katandem na walang problem.
17: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
16: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
17: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
16: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
17: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
16: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
18: Okay. Tuloy-tuloy po tayo. Yan. Tuloy-tuloy po tayo mga ka-vibes. At tulad po ng ating pinangako, ay ipaparinig po namin sa inyo ang ating exclusive interview sa kay Ma'am Abigail Timtim. Timtim. Napaka matimtiman ng babaeng ito. Napakalambing pa. Oo. And of course, gusto nating pasalamatan ang buong AVRC Area 3 Zamboanga. At gusto nating pasalamatan sila sa kanilang mainit at sinserong pagtanggap sa aming grupo ng Philippine Chamber for Livelihood Enterprise of the Visually Impaired or PCLIVI. Oh, nakasama natin doon yung mga kababayan nating membro, mga massage clinic operators na may visual impairment. Oho, mula sa Regions 9, 11, and 12. So, nakakatuwa po yung biyahe namin doon. Masaya at saka very memorable. Ano? So, yung unang first regional chapters ng PCLIVI ay Regions 9, 11, and 12. At bilang pasasalamat po natin at pagsaludo sa napakagandang AVRC 3 Zamboanga, narito po ang ating exclusive interview kay Ma'am Abigail Timtim dito lang sa inyong back-to-back huntahan. Roll VTR. Ayan, na-ice lang po. Okay. Sige, ma'am. Ma'am
6: Abigail Luna, Tim, AVRC 3, Zamboanga. Siya po ang superintendent dito sa bahaging ito ng sistema ng DSWD. Magandang umaga po, ma'am.
13: Magandang umaga po. Buenos dias.
6: Oo.
13: Tasalay Aquina, Zamboanga City. So it means po magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig. So natutuwa po kami na nandirito po yung ating mga kapatid na galing pa sa iba't ibang island sa buong Pilipinas.
6: Mm-hmm. Alam niyo, pagdating namin dito, narinig ko yung Zamboanga hymn. Kasing lambing at kasing ganda ng boses ni Ma'am Abigail, yung Zamboanga hymn. Anyway, ang aim po natin sa ating panayam na to ay maipakilala ho sa inyo kung ano yung mga innovations ng AVRC3. Basically, ma'am, this is under the rehab and rehab program of the Department of Social Welfare. Ano po? Tama po ba yan?
13: Yes po. Ang Area Vocational Rehabilitation Center is a vocational rehabilitation center po ni DSWD dito po sa Region 9. Pero actually, na kahit na located po tayo sa Region 9, ang kino-cover po natin, ang tinutulungan po namin, or what we call yung scope ni AVRC3 is tagos po hanggang buong Mindanao.
6: Mm.
13: So, yun po.
6: And sino-sino po, ano-anong pong, siyempre ito, ito po ba'y particular sa persons with disability laang o meron pa pong ibang the types of clientele na sineservan po ninyo dito?
13: Oo. Siyempre, yung pangunahing target clients po natin are the persons with disability. Pero meron din po tayong tinatawag na ibang vulnerable groups na nakakwalify po, na natutulungan natin. Say for example, yung mga family members ng ating mga persons with disabilities. Kasi meron din tayong mga sitwasyon na kung saan yung ating mga kapatid na may persons with disability na hindi talaga, walang paraan na kung saan, hindi sila trainable, hindi sila physically fit to undergo ang training dito sa atin sa AVRC. But however, nakita natin na talagang kailangan ng buong pamilya ng tulong. So that is why, as long as may isang miyembro ng pamilya who is willing to undergo training with us, para matulungan yung buong pamilya, especially yung ating mga person with disability, pwede din po natin, tinutulungan po din natin yung ganyang mga cases po.
6: Mm. So, do sa training muna po for persons with disabilities, ano-ano po yung mga training offerings ninyo sa iba-ibang uri ng kapansanan na meron po dito sa inyong area of responsibility?
13: So, basically po, yung AVRC, we are offering around 10 courses. Mm-hmm. No? 10 courses. Pero syempre, yung angko po for our persons with visual disability, syempre, nandoon po yung ating massage therapy. So, massage therapy po, yung in-offer natin for our visual disability or mga visual impaired individuals. And we are also offering yung, meron din tayong basic computer operations. Meron din tayong mga commercial arts, industrial arts, cookery, and garments, housekeeping, front office, and basta sampu po yan.
6: Mm.
13: And nabanggit ko po kanina yung basic computer operations, so we are trying to look into a possibility. Gusto nating maging innovative and responsive din, no, sa needs ng ating mga persons with disability, particularly sa ating mga may visual impairment. Paano ba makakatulong, or yung itong course na ito, particularly sa basic computer operations, paano natin matutulungan yung ating mga visually impaired to this kind of project, programa or kurso. So, nag-explore pa po kami ng partnership right now with DICT. Kasi actually, nag-start na pa kami ng training on ang hindi ko lang matandaan kung ano yung specific na training, but it's more on the computer technology for our visually impaired individuals.
6: Which means you have your equipments here, yung mga computer with screen readers?
13: Wala pa po, pero yun po ang training na in-undergo namin sa DICT, and we are looking forward after the training, baka mabibigyan po tayo ng equipment ng DICT.
6: Ang magandang balita, marami na pong open source ng screen reader, no? Meron tayong, merong yung pinakasikat na open source na libre, yung window eyes ba yun? Sa, yung galing sa NVD. Non-visual desktop.
13: Kasi to us per experience, marami rin lang tayong mga visually impaired clients dito na talagang matatalino, magagaling magsalita, tulad ni Doc Ronel, no? Ang galing mag-articulate, ang galing mag-analyze. And sabi ko, mga potential itong maging, hindi lang host, no? Mga, ano tawag dito? Yung mga, what we call that ngayon sa, ano yung uso natin, sir, na trabaho?
6: Call center. Tsaka content creators. Marami pong mga visually impaired din dyan, no?
13: So, ayaw natin sila na i-box na hanggang massage. Kung pwede pa natin mas gawing creative, mas gawing inclusive yung iba't ibang pwedeng trabaho for our visually impaired community po.
6: Opo. Ma'am, para naman po hindi magalit yung ibang types of disability na kinikita nyo rin dito, puntahan po natin yung mga persons with physical disabilities. Meron din po bang person with intellectual disability?
13: Actually po, gusto kong ibigay ang datos sa inyo. For right now, yung ang target po ni ABRC is 146 for the entire year. So, sa ngayon, nasa 122 na po tayo as of today. So, syempre, sa lahat ng mga kliyente na nagsisignify ng kanilang interest, syempre, pinakamataas yung clients natin na nagsignify their intention na pumunta dito sa ABRC. So, visual disability natin, meron po tayong 38 na po na natulungan for this year. Mm-hmm. And it is being, actually, pinakamarami pala yung physical disability, 42. Mm-hmm. Followed by visual disability, 38. Yung deaf or hard of hearing, meron tayong 21. Speech and language impairment, we have 5. Meron din tayong intellectual disability right now, 2. Learning disability, meron tayong 2. Multiple disability, meron tayong 3. Mental disability, meron tayong 3. Psychosocial disability, we have 1. And vulnerable groups, ito po yung 5.
6: So, ang isang maswerte po, ang isang maswerte si AVRC is 3. You have the luxury of land, of space.
13: Yeah.
6: Di ba, parang 5 hectares kayo with 20 different buildings, yeah, na comparable sa ibang mga struktura ng pamahalaan, accessible ito. Ano, kumpara parang kumbaga, marami-rami ang mga accessible areas dito na ginawa po ninyo. And we congratulate and we salute you for that, madam. And for how many years na po existing itong AVRC 3 po?
13: Si ABRC, I think we will be celebrating our 63rd anniversary.
6: Wow.
13: So, ibig sabihin, 63 taon na po nagbibigay ng serbisyo, nagbibigay ng kalinga para sa ating mga kapatid na mga may kapansanan dito po sa Mindanao.
6: Bago ho nabuo itong mga compliant facilities ninyo, and thank you that you did not content yourself of just being friendly, no? Kasi ang isang malungkot po, dito lang sa Pilipinas, may batas. Wala naman sa batas, pero ini-implement yung friendly. Ang panawagan ng batas kasi compliant. Ano?
13: Yeah, yeah.
6: And that is the obligation of the state to implement, not to soften the implementation. No? Pwede namang may paraan. Tulad ngayon, ang ginagawa po ni Mabini Batangan Awards, meron kaming classification, may bronze, silver, gold, no, para ini-stress pa rin po natin yung compliance sa mga hinihingi ng BP 344 as amended.
13: Yes.
6: As amended, kasi yung luma po wala siyang accessibility sa ibang uri ng disabilities, pero po yung as amended, meron na po siyang specific requirements for the deaf, for person with intellectual disability, autism, Down syndrome, meron pong different types of needs. So, sasabi ko nga po sa mga kasama natin, huwag niyong gawing barometro yung may rampa, okay na.
13: Yes.
6: Mga kwan lang yan, mga physically disabled na natutulungan natin. But dito po, you are slowly but with timeline, with everything na, siyempre hindi man kaya lang gobyerno lahat para one time. Masyado pang, pero kung naipoprograma, which is yung ginagawa po ninyo, pinoprograma nyo ng tama based on the available resources, magiging maganda po. So, where do you draw your inspiration in doing this? Pwede naman po hindi, ibang hindi nga, but you keep on improving your structure, your services? Where do you draw your inspiration from this innovation?
13: Siguro yung inspiration ko naman, syempre yung hugot natin for being, actually, I am just still celebrating yung pagiging center head like 2 years. Mm-hmm. So, syempre yung inspiration ko, yung ating mismong mga taong, mga persons with disability. Kasi nung nakita ko sila dito, I mean, doon ka sa kanila huhukod ng inspirasyon eh, no? Despite their disability, pero nakikita mo yung kanilang kakayahan, nakikita mo yung kanilang determinasyon. So, syempre tayo bilang center head, gusto nating ibigay sa kanila hindi lamang programs and services, but you also have to make it sure na yung commitment natin, yung accessibility nila is parang mas mapadali, no? Parang mas magaan at madali ang pagbibigay natin ng ating programs and services. Kalakip din doon yung i-improve natin yung ating mga facilities. So, kaya nga po, meron din tayong innovations ngayon sa ABRC3 kasi we wanted to bring our programs and services closer sa ating mga kapatid na may kapansanan. That's why hopefully...
6: kasi kaya ako naitanong, madam, ang realidad sa DSWD, pababa ang budget sa rehab, sa rehabilitation. Considering this is one of the major, should be the major focus of your, of our department. I'm also a social worker. So, ang mother studio ko, kumbaga, eh DSWD, di ba? But, nakakalungkot, mas inuuna yung ayuda. Okay lang naman yung ayuda kasi, siyempre. But, of course, hindi po, ang mga social workers po, ay hindi nalilimitahan sa sardinas at ayuda. Kung pupunta ako kayo dito sa ABRC, makikita ninyo yung real essence of a social worker, of social work, no? Na hindi lang nila binibigyan ng isda, kundi they're showing their claim holders, yun nga, sana magamit, matanggal na yung salitang client sa amin, kasi human rights based na daw tayo, so we should, ano. At saka sana gayahin natin si Barm. Si Barm po kasi, hindi na DSWD, kundi DSSD sila. Social Services and Development, di ba? So, parang yun din ang matagal ko nang sinasabi simula nung mag-engage kami sa DSWD nung panahon ni Mita Pardo de Tabera hanggang sa ngayon kay Rex Gatchalian. But anyway, ma'am, siyempre meron din pong iba-ibang BRCs sa Batangas, sa Southern Luzon, ang pinakamalapit ay NBRC. So, basically po, kindly orient us, last 2 points po, kindly orient us of the basic requirements that you'll, una, ilang taon ho ba at hanggang ilang taon ang sinisilbihan nito, at ano po ang dapat dadalhin pag pupunta kami sa mga BRCs ng Department of Social Welfare and Development.
13: Sir, balikan ko lang po yung sinabi nyo kanina na habang tumatagal, sabi nyo parang bumababa yung pondo natin for this year.
6: Sa rehab?
13: So, sa rehab, no?
6: I'm looking at 5 years track records and the record will speak for itself naman. Go ahead, Papa.
13: Pero alam mo, yung tingin naman namin doon is positive. So, ibig sabihin, habang tumatagal yung mga servisyo na binibigay natin, particularly for ABRC, no, for the person with disability, ibig sabihin, konti-konti natudugunan na natin yung need. So as far as physical facilities, kaya siguro kumonti kasi talagang nagiging compliant na tayo. We have been committed to comply with the safety standards, kaya kumonti. At saka syempre, alam mo din, sa panahon ngayon, nag-evolve din yung mga need ng tao, no? So, although hindi naman natin sinasabi na bumababa din yung needs ng ating mga persons with disability, but I believe, no, kasi malaki na rin yung buy-in, ang support na nakukuha natin sa ating mga local government unit and other national government agencies. So, marami na rin pong nagtutulungan. Marami na rin tayong resources na we can maximize our resources to the different partnerships. Siguro
6: through convergence.
13: Through convergence. So, yeah. Kaya siguro ganon. So, kaya ang tingin namin po doon, positive, no? Yung nagiging outcome noon. And balikan ko din po ulit yung sinasabi ninyo, ano ba yung mga requirements natin?
6: Yeah, yes po. Importante kasi important. Ito po ay para sa mga taga Batangas, Calabarzon, na pupunta sa NVRC naman. Ito po yung no NVRC. Eh, halos may similarities ng requirements. So, go ahead.
13: So, sa atin po, ang tinatanggap po natin dito yung mga taong may kapansanan that starts with age 16 until dati sinasabi namin 59 years old. Pero yung condition natin dito is hindi naman siguro dito magiging issue na yung edad, but I think it's the most important thing is they are trainable and they are physically fit to undertake kung ano yung mga kailangang gagawin nila, willing silang mag-participate at kaya ng kanilang kalusugan to undergo kung ano yung mga rehab activities na meron po si ABRC. And pag andito na po sila, once they are admitted po dito sa loob ng ating center, yung rehab po will have to undergo at least in the next 365 days bago po natin silang matulungan para sa OJT and eventually magkaroon po ng trabaho.
6: Stress lang siguro natin, so syempre lalo mga galing sa taga-probinsya, tapos for the past 14, 13 years of their lives, hindi sila properly treated by their families because maybe of lack of awareness how to do that. Kaya may rehab po, may intervention. Sabihin, ganun po tinitingnan ng the DSWD na ma-patch up yung gap from of these people para maging ready sila. Kasi kung basta wala ititrain, tapos pagkatapos naman, ganun pa rin ang kanilang behavior, sinong kukuha sa kanilang employer? Now, my last question po is, ano po yung mga post-training support na binibigay po ng ABRC to make sure na mapakinabangan nila yung natutunan nila sa inyo?
13: Well, post-training support, number one, syempre, for those na gustong magsarili, no? Kasi yung iba gustong magtrabaho sa opisina, yung iba gustong magsarili, so nagbibigay po tayo dyan ng starter kit. Then, yung iba naman, tuloy-tuloy pa rin po yung partnership ni referring party, si local government unit at saka si ABRC. So ngayon in-ensure natin na hindi ibig sabihin tapos na yung ating investments, tapos na yung ating rehabilitation, mga partnership sa ating mga beneficiaries. So tapos na sila, ibig sabihin hihinto na yung kanilang mga programs and services, hindi po. So patuloy po yung partnership again sa sinasabi ko ni LGU. So it's si LGU na po ang nagpapatuloy, tumutulong hindi lang sa pag-monitor, kung hindi po sa kaagapay natin to consistently monitor and to address kung ano yung mga emerging needs that we need to respond as partners.
6: Ibig sabihin, so, hindi po kinagraduate na okay na, dire-diretso interventions.
13: Oo, dire-diretso pa din po.
6: Madam, marami po sana ng questions. But alam ko naman, via Zoom or other help of technology, dire-diretso po tayo. So, for now po, your message to our fellow social workers, especially engaged to the sector, and the parents of persons with disabilities, please motivate them to partner with the government, partner with NGOs, and together they will find good future for their children. Guys, si Miss Abigail po, Tim, for her motivational message ngayon po dito sa Ako ay Ikaw Rin. Kasi that's the name of the portion, Ako ay Ikaw Rin. So kung ano yung pangangailangan ng anak nyong walang may kapansanan, yun din ang pangangailangan ng anak nyong may kapansanan. Ma'am Abby?
13: Sige po. Hindi po talaga madali, no, yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw working with our person with disability. So siguro, hindi lang bilang isang social worker, but bilang isang tao, bilang isang Pilipino, let us always take it as our commitment. Dapat ikaw at ako, let us continue to make a difference into the lives of the people that we serve. Maraming salamat.
6: Oh, konting last pahabol bonus. Palita ko, you are vying for paano pa kung dumating yung pagkakataon para that you have higher offer. Paano niyo po hindi halimbawa. Hypothetical question lang. What if there will be an offer for a higher position? Will you be how would you prioritize your decision?
13: Pero alam mo, marami akong naririnig, maraming tanong na nagsasabi sa akin, mag-a-apply ka ba? O yung iba talagang nag-udyog, mag-a-apply ka.
6: So may a-applyan talaga, madam. Pero, paano nyo tinitimbang po ang inyong dilemma for now?
13: Honestly, wala akong kailangang titimbang kasi kung nasaan man ako ngayon, kumbaga nag-i-start pa lang ako eh. nag-i-start pa lang. And I think I am very happy and I will be very happy to continue serving yung ating mga persons with disability. Kasi I always believe, kahit anong, I mean, the position does not really define one's capacity. Eh. Mm. Ang importante sa akin, kahit anong posisyon na meron ako, ang importante kung ano ba yung naitutulong ko regardless of my capacity. So, more of my impact. Yun, ang ibig kong sabihin, wala pa po sa isip ko na umalis ng ABRC kasi bagong-bago pa po ako.
6: Bata pa po si ma'am.
13: Bata, or feeling bata ba? But, oo, halos lahat nagtatanong. Pero yung I'm taking it constructively, siguro baka may nakita sila sa akin that I can lead. And salamat doon sa mga naniniwala. Pero wala po. Gusto ko pa rin maging, hindi siguro dalubhasa, but making more difference, touching the lives of our person disability. Yun na po muna siguro kasi I'm still young and
6: tama. And
13: mahaba
6: beautiful
13: pa yung panahon na bubuhayin natin.
18: So, okay, thank you very much po. Thank you po si Ma'am Abigail Timtim, ang superintendent ng Area Vocational Rehabilitation 3. Naku, napakaganda po at maraming naiinggit sa AVRC 3. Huwag kayo mainggit. Gayahin ninyo yung mga magagandang ginagawa ng AVRC 3. Lalo na po tayo mga nasa gobyerno sapagkat bihira po yun. Ho. Bihira po na ilaan ang resources, maliit na resources na nga. Tulad dyan sa NVRC sa Maynila. E kaliit-liit na nga po ng lugar. Naglagay pa ng housing doon sa gitna ng NVRC. At saka yung, hindi po dapat nilalagyan ng housing ang rehabilitation centers, di ba? Gawin ninyong dagdag na facilities. Marami pong kailangang facilities ang may kapansanan kung pag-uusapan ay rehabilitation. Kaya kung pwedeng tanggalin nyo yung housing dyan sa NVRC Maynila, tanggalin ninyo dahil hindi yan appropriate. Kung sino man po ang nagbuyo niyan, walang alam sa rehabilitation work. At yan po ay panira sa rehabilitation work ng NVRC. Muli, salamat po kay Ms. Abigail Timtim, ang AVRC Superintendent. Salamat din po sa mga kasama natin, si Ariel, si June, si Nino, syempre, at yung mga taga participants po galing sa Region 9, 11, and 12. Of course, sa ating po mga carers, no? Si Ma'am Doris at si, syempre, si Linlin, si Bolens. Thank you very much for your patience. At sa lahat po ng mga nag-alaga sa amin sa AVRC 3, maraming salamat po. Ang susunod na pupuntahan po ng PCLIVI ay sa siyudad ng Iloilo, bandang third week of November. Oh, at may nag-aaya sa amin, Papa P sa Burokoy. Grabe. Oh, oras na natin, Miss Jessa. Oh, ano? Ayan, laglag. Oh, oras na lang, dali.
19: 7:57 ng umaga.
18: Okay. Sobra-sobra na tayo. Babalik po kami mga ka-vibes. Ito po ang inyong back-to-back kontahan with Miss. At kayo po ay nasa GV99.9 FM, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Alright, tuloy-tuloy po tayo mga ka-vibes. Alas 8 na, ang bilis! Ang bilis po ang mga pangyayari sa mundo. Ano ho? Parang kailan lang, April ngayon, September na, grabe. 100